0: 92.7 FM again. The Order City, 93.7 FM. Booking on 16 after 8 o'clock. It's Gento SB19. Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigati sa lasa, swag sa bulsa. Last hour ng ating program on this very beautiful Friday morning. Kumusta po kayo? Teka muna, mga nanilhig na. O karong orasa. Magandang umaga po sa inyo. Ayun, alam mo yung paninilhig nila. Kanina pa nagsimula yan. Hindi matapos-tapos. Alam nyo kung bakit? Habang nanilhig sa bakuran, hala, sigig, tabi. Sa silingan. Alam mo yung ginasilhig nila, yung dumi. Balik-balik na lang eh. Hindi naman talaga panilhig yung kanilang motibo doon eh. Oo, maritis na sa silingan. Pero di naman talaga silingan, di ba? Habang nanilhig ka, muagi. Pag-agi, kukwentuhin ka. Alam mo, Mare? Hoy, ikaw naman, ito si, interesting. Say mo, interesting. Kwentuhan na kayo ngayon. So, ang suma total, ayun, isang oras na wala pa na human sa panilhig. Di ba? O, mamaya na yung maritesan. Nilhig siya. Limpyo siya. Paibutag. HBG Jones. Sabi niya, siyempre daw, everyday ligo. O nga, no? Sa lahat ng mga drivers, ha? Mahalaga na lagi tayong naliligo para humot ba? Di ba? Pare, inaamoy-amoy kaya tayo ng mga pasayero natin. Di lang natin nakikita. Kala nyo ba? Magandang umaga, pagpanimbaya sa iyong buntag, sa pamilyang Wabe, ha? Ang pamilya Dacula at family Modiquillo. Ang ganda din ang family Dragon sa barangay 31, labi na sa kanilang Bukotundano Kapitana, si Kapitana Delia Wabe. Magandang umaga po, maraming salamat sa mga ikinig. Uy, ang Dunkin Ororama Carmen, nakikinig sa atin, sina Marvin La Victoria, ganda din si Karen Ligang, and especially daw kay Junaline Yabo. Oh, mga sulod na ito, mga amiga. Regards the iPod kay Mami Marilyn. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Speaking of Mami Marilyn, kailan ba yung nag-message? Kahapon niya tayo. Ang tanong, nabasa ko ba yun? Parang meron. Oh. Eto, magandang umaga. Ulitin natin to. Galanog-lanog na dyan sa may Carmen Market eh. Sa iyo kayo naglanog-lanog ang mga monitors sina Agustin and Mrs. Cabala. Ulitin natin ha, kina Agustin and Mrs. Cabala dyan sa may cafeteria section. Magandang umaga kina Arlene, kina Nestor at kay Zaya, Neri, Bangkel Family. Magandang umaga, Jomar Store, Jubilin and Popoy Villadores. Magandang umaga, Bonimar Basadre at kay Nanette Raniego. Magandang umaga po sa inyo. Dami nakikinig sa atin dyan ba? Talaga naman, centralized ang tunog. Thank you. Ma'am Cha, magandang umaga din po, Ma'am Cha. All the way from Bulwa. Talaga na napakasarap ng inihaw na tuna pa nga. Thank you po. Sa inyo magpaminaw dihan na pita. Diba? Totski Carwas, keep on me. Good morning. Thank you so much. Yung iba, ang dami pa. Mamaya ako nababasahin, ha? 19 minutes after 8 o'clock commercial break tayo siglet. Babalik pa po ako with more. Still with me. Ako po si Jason Steele. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM again, the Order City, 93.7 FM again on. We get 45 minutes after 8 o'clock. On us, the end of the sound in a playtime entertainment, born for happiness. Hands up, that's Gabriela. So from Katsai. Isang good morning muna. Hearing natin yung mga shoutouts na to. Tinambakan na ako ng mga pa-shoutouts. Kay Bernard, Kenneth, Renato, Marlo, Naknak, Gilbert. At saka kay Lodelia. May mga taga ano to. Pearl Travelers Garage Ceramic Coating. Good morning! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang Acera family nakikinig din sa atin. Oh, all the way from Zone 11, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Odeso, Acera, shout out po sa inyo. At sabi ni Ate Fel, bad ng Marites Idol. Okay ra, dili manghilabot sa life sa ibang tao. Sa bagay, ano? Chika-chika lang naman yan. Yan muna sila. Lady M, magandang umaga sa lahat daw po ng Heartnatics. Ano din siyang grupo niya, oh. Pero din Heartinians. Diba? Dem Sir Robles, magandang umaga rin. Thank you, brother. Magandang umaga, listening while namahaw. Dali, mamahaw, tapogi. Sabi niya, it's me, Karen Torres, Nilo ng Lapasan. Maraming salamat, ha? Sa inyong pagpamina, di handa bita. Mga taga Gracewind Hardware, thank you so much for listening. Sana yung maganda rin ang inyong mga umaga dyan. Sige, padayon. Oh, sa pagpamina, di handa bita. Yun, oh! Thank you din, SMK Ukay Ukay. Ba, good morning. The price is rice. Overload na! Ibigay naman tayo ng bigas at groceries. Ruleta! Pili na! Ang aming studio matatagpuan sa Fico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Hala! Barangay 31! Oy! Barangay 31, buno tayo. Asan yung drapag sa Barangay 31? Okay, ito. Ayan, sige, buno tayo isa. Oops! Ang nakasulat ay Kogon, Barangay 31. Hala! Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula dyan sa may Kogon, Barangay 31, Shana May Pasko. Shana May Pasko ng Kogon, Barangay 31. Congratulations, ha? Nakadaog kang bugas at groceries. Samantala, eto pa po yung mga pangalan pa na mga nanalo pa ng bugas at groceries. Okay, babanggitin ko. Pag nabanggit ko yung pangalan mo, pumunta ka dito, magdala ka ng iyong valid ID, ha? Eto, congratulations! Ba't ayaw mamatik na ano, mabuklat? Congratulations kay Raymar Ninyal ng Pasil, Kauswagan. Raymar Ninyal ng Pasil, Kauswagan, kung kaya sa'yo ay ikaw ay nanalo ng bugas at groceries. Ganon din, si Jeneline Canoy. Jeneline Cainoy ng Cabina Zone 7 Bunbun. Congratulations. Nakadaog sa gang bugas at saka groceries. Ganon din si Junry Legaspi ng Marseille Taxi. That's Junry Legaspi ng Marseille Taxi. Congratulations. Ganon din si Lovely Angkod. Lovely Angkod ng Bunbun. Congratulations sa'yo. Iris Joy Dalman ng Zone 12 Carmen. Iris Joy Dalman ng Zone 12 Carmen. Congratulations po sa mga pangalang nabanggit na kadaog mugbugas at groceries. Sumayin nyo ang ating The Price is Rice Overload. Ito pa inihatid sa atin ng Kevin Enterprises. Wear your piso gets more value. And for a break, I'll be back with more. Hey, stand by.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. All right now, 2 minuto bago sumabit ang 9 o'clock. It's pag-isabi, Sunkissed Lola for you. Time for me to bounce. Maraming salamat po. Ang dami-dami pa nagpapa-shoutout sa akin. Oh, pero hindi ko na yata ito mahihahabol. Si George na lang po ang bahala, ha. Maraming salamat. Congratulations po sa mga taga-Patag. You know, may nag-claim ng bugas at groceries dito. Yon! Kaya kayo, padayon kayo sa pagpaminaw, ha. Alright? Siyempre ba? Nako, huwag niyo kalilimutan, i-follow po ako sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan. That's a Jason Space Heart FM. At nabayaran si George at si Dr. Heart para sa susunod na programa. Yan po yung Music from the Heart. Yung mga love songs natin, ha? Painlaban na naman. Kasunod na po sila para sa ating susunod na programa. Maraming salamat po. My name is Jason Steele at ako'y may paalala. Sa pag-ibig, huwag maging kagaya ng sardinas. Nagpakatanga, pumasok sa lata. Kaya ikaw, huwag kang papasok sa kwarto niya. Padayon sa pagpaminaw mga sweethearts dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Nilinaw ng House Prosecution Panel na may eksklusibong kapangyarihan ng Kamara na mag-initiate o magpasimula ng mga kasong impeachment. Ayon kay House Lead Prosecutor Gervie Luistro, batay ito sa pinagtibay na desisyon ng Korte Suprema na nagbasura sa mga petisyong kumukwestiyon at naglalayong ipatigil ang impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Iginit ni Luistro na nilinaw na rin ng Korte Suprema ang mga issue tungkol sa referral ng Articles of Impeachment ng Kamara. Kayon din ang mga aligasyon ng fishing expedition, mini-trial at pre-judgment. Anya, ang Senado naman ang may exclusive power na magsagawa ng paglitis at magpasya sa impeachment case. Kaya umaasa silang hindi na muling igigiit sa impeachment court ang mga isyong napagpasyahan na ng Korte Suprema. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibago nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: Excellent health! Excellent life! EXL Maka Buhay Plus!
3: Ako si former Governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukid Noon, 9:32. And a time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Isang magandang Friday morning. Siksik, liglig, umaapaw sa blessings. O, diba? Yan ang ating wish for all of you, for all of us. Naway, magkaroon tayo, no, ng isang magandang Friday. Well, I can actually say, yes, we will have. Basta magsama-sama tayo. O, tapos, maki-join. Ay! Good morning, Dr. Hart. O, diba? Sabi sa inyo eh, may makakasama ako. At eto na, yung ang ilan sa ating mga sweethearts na nagpadala ng kanilang mga thoughts ha. Kasi nga sa ating kinky question of the heart ngayong Biyernes. Ayaw.
1: Ayaw ko maging kinky.
0: Ayaw mo maging kinky. Oh, kasi Dr. Hart, pinapapili ko nga sila. Oo. Sabi ko,
1: happy muna ako. Good morning.
0: Good morning.
1: Happy weekend, everyone. Ako, sama talaga ng boses ko ngayon. Ayan, pasensya na. yun, ano ba pinapili mo sa kanila?
0: Ay, eto. Kasi nga kinky. Mm-hmm. Oh, init ng labi o lamig ng gabi?
1: Ay, akala ko init ng gabi.
0: Kasi pag malamig ang gabi, doon nagiging...
1: Akala ko may init sa gabi. Ayoko sa init sa gabi.
0: Ayaw mo?
1: Oh, igang yun. Ayoko ng katabi.
0: Kaya pinapalamig ko muna. Okay.
1: Lamig ng gabi o init ng labi? Nawawala ba ng ano? Nawawala ba ng init ng labi, yung lamig ng gabi?
0: Minsan. Ay, syempre.
1: Ay, minsan? Oh. Bakit minsan lang sinabi
0: minsan
1: mo?
0: Minsan, may syempre. Eh, hindi kasi yon pag basta.
1: Ha? Sige nga, sige nga. Ay.
0: Ang paliwanag dyan,
1: may something
0: syempre
1: dyan sa mind mo, ha? George, ha? Ay,
0: kasi Biyernes naman eh. Oh, kasi pag, syempre, when you do the kiss, there's this kind of intense feeling. Oh, kaya nagiging ang iyong malamig na gabi ay nagiging mainit na. Papunta na dun sa kung saan man yan mapunta.
1: Masarap naman kasi yung lamig ng pagmalamig sa gabi, di ba? Kasi masarap yung tulog mo.
0: Yes, di ba? Bukod sa habon. Medyo umulan-ulan pa yan.
1: Pero pag sobrang lamig naman, parang hindi naman siguro okay. Mas okay na medyo may init-init ng konti.
0: Diba? Hindi naman masama yung konting init.
1: Ha?
0: Ang una, oo.
1: Oh, kasi pag sobrang init, nakakapaso yun.
0: Yun.
1: Yung kape, diba? Pinapalamig natin ng konti. Para tamang-tamang init lang yung ating nadarama na naipag-inom ng kape. Diba?
0: Lami ang pag-igop sa kape.
1: Kaya nga.
0: Ayun po yung paliwanag.
1: So ano kaya ang take ninyo doon sa ating question of the heart? Init ng labi o lamig ng gabi? Di naman sana lamig sa katawan. Parang yan yung nararamdaman ko ngayon. Kasi lamig-lamig ng pawis ko kagabi.
0: Grabe ano. Dahil yun sa...
1: Baka wala nagpapainit kasi sa akin.
0: Ay, yun na nga. Painitin nyo ngayong gabi, Doctor.
1: Kaya malamig yung pawis ko kagabi.
0: Oo. Ayan, kasi nilamig ka.
1: Nasa layo ng nilakad.
0: Ay, oo nga. Pero congratulations.
1: Oo, congratulations sa ating city government and of course, Higalaay Committee.
0: Yes.
1: Our city tourism, city information. Lahat-lahat, tulong-tulong yan. Lahat, di ba? Launching na. Ito na nga, Higalaay na.
0: Higalaay na. Actually, that was, Dr. Hart, headed by Chief of Staff, Ms. Sheila Lumbata.
1: Ayun.
0: Congratulations.
1: Okay, congrats, congrats. Ang galing ng
0: Ang galing, no?
1: Ang galing na Lamano. Yung Bulawanong Lamano. Ano yan? Bulawanong Lamano. Kakaiba. Ang galing pag pinractice natin yan dito sa Cagayan de Oro. Alam mo, kakaiba yung Lamano. Kakaiba yung handshake ng
0: Yes.
1: Diba?
0: Pulso sa pulso. Puso sa puso. Diba?
1: Kaya lang baka ibig sabihin pag naglamano, anong prat kayo?
0: Ay, City of Golden Friendship. Ah, diba, at least malalaman mong taga-Cagayan.
1: Oo nga, diba? Ang galing, ang galing. Pag naging trademark yan ng Cagayan de Oro, nako talaga. Ang galing.
0: Ang galing, ang galing. Congrats, congratulations. Ang bongga.
1: Sabi ni, ano, dun sa ating Facebook page, sa ating Facebook post, sabi ni Leila Raz, sabi niya, lamig ng gabi, masarap ang tulog, lalo na may heart music.
0: Aww. Ah! Di ba sinasabi ko sa inyo?
1: Ah, di ba?
0: Totoo yan. Oh, ito, kilala ko to. Si Ate Tisay. Uy, Ate Tisay, Cortez Mamo, Reds Floor. Mm-hmm. Init ng labi. Pero imagine ko na lang may side effect. May effects tayo. Sabi niya, pero imagine ko na lang hanggang makatulog.
1: Ay, imagine
0: joke.
1: Lang.
0: Imagine. Yeah. So niya, joke. Ay, Dr. Hart and George, prangkaan lang tayo dito. Namiss ko. Sabi niya, namiss ko.
1: Namiss ko yung init ng labi.
0: Pero ikatulog ko lang dahil malamig ang gabi. Oh, isa ka lang. Mag-isa ka lang sa kapo.
1: Oo, oh, ako nga din. Ganun din.
0: Malabi ko, ate. Oh, ganun. Pero hanggang sa makasanayan na lang ano.
1: Sabi naman ni Elizabeth Factura, kilala ko to. Sabi niya, wow, napakaganda ng tanong po, Ma'am George at Dr. Hart. Napaupo ako bigla at nag-comment. Talaga naman. Sabi na, para daw sa kanya, init ng labi kasi papunta na rin yun sa lamig ng gabi. Labi sa labi.
0: Ay!
1: Ning hoy. Ning ring hoy.
0: Alam niyo yan.
1: Sana all may ka ning hoy.
0: Thank you, Beth. Ito naman si Galvanaag. Sabi niya, hello kay Kuya Takong. Escape mo na ngayon sa init o lamig. Manhid pa ko sa panahon.
1: Oo.
0: Kalalabas lang ni Maymay. Oo nga, no, ni Bagyong Maymay. Ay, mag-ingat kayo, ha?
1: Yeah. Sabi ni Irene, Tums. Ayan, Tums. Init ng labi na lang para sa malamig na gabi.
0: Ay!
1: Ay, kaginok.
0: Gusto ko yan eh. Ay, nako.
1: Sarap naman ang init ng labi. Ano ba kainit yan? Hindi ba nakakapaso yan?
0: Sabi nga.
1: Hindi pa natatry yan eh.
0: Iba ang napapaso. Iba yung napapaso. Sabi ni Jean Bagacholo Niabo, lamig ng gabi para lami ang tulog.
1: Oh.
0: Single siguro ito.
1: Sabi naman ni Goddess Maria, sabi niya, good AM, lamig ng gabi, of course, kay Lami, kayo imuntulog, anak, kay Tugnaw, kaayo. Ayan. Shout out daw sa Barangay Punto, ha? Dyan po sa may Marites Street. Lahat ba na nakatira dyan, mga Marites?
0: Masarap puntahan
1: isang
0: yan.
1: Isang buong kali. Wala nang aagawa, Maritesan lang, di ba?
0: Ang sarap puntahan yan.
1: Ayan. Especially kina Jereza family. Ayan. Maraming salamat for listening.
0: Ito kay Ate Manilyn Apulinario and Dom, George and Dr. Hart. For me, okay lang ang init ng labi kay gaga-feel ni mo ang iyang pagmamahal kaysa gabi ng lamig na nag-iisa ka sa bahay dahil nga wala siya.
1: Ayun, nasaan na ba siya?
0: Hinahanap-hanap.
1: Ayan. Asa, patuloy ha, sa pagpadala po ng inyong mga messages. Ano po ang take ninyo dun sa ating question of the heart? Babasahin namin yan. Ayan ha, ang question of the heart natin, init ng labi o lamig ng gabi? Our text lines 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: And Facebook page, to those of you na naka-online, pwede kayo mag-comment ha at mag-message sa ating messenger, Heart FM 92.7 dash, Cagayan de Oro City.
1: 9:40 is our time. Magana buhay muna kami ni George. Magbabalik pa kami. Keep it here sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
8: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
9: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
10: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
8: The best ang mga music sa Heart FM.
9: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
10: Heart FM ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.
10: Ang

0: 92.7 Heart FM Kaganda Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon, Nonoy Z and Sharon C. Nako, tagal na ng kantang yan. Yes, sarap sa tenga na mapakinggan uli natin.
1: Refreshing.
0: Init sa magdamag.
1: And that song was brought to us by CDO Idol Hotdog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
0: Ay, diba? Yung lamig ng gabi, gawin nating init sa magdamag.
1: Ay, na magsisimula sa init sa labi.
0: Ay, na.
1: Diyan nagsisimula ang lahat.
0: Na nanggaling sa iyong katabi.
1: Ay! Ala, oy. Hi. Isa na masasabi ko.
0: Ano?
1: Mia, oy.
0: Mia, oy.
1: Ay, naku.
0: Sana all day, katabi.
1: Ay! Alam mo naman, Biyernes ngayon. Oh. Diba? Mamaya, walang trabaho bukas.
0: Ay! Ano yan?
1: Oh, init sa gabi.
0: Weekend escapades, oh, ang tawag natin dyan.
1: Diba? Ay, sarap kayo, ano? After a long week.
0: Yeah. Tignan natin sa ating text line. Ako, ang dami. Ha, binabahan na naman kami ng mga yes. messages dito. Ayan. Ano yan? Saan tayo?
1: Dito. Ay, ito na lang. Yan.
0: Heavy traffic daw dyan sa may Gusa. Sa Kugman. Going Gusa. Kasi may banggaan na naman ng SUV at saka 10-wheeler truck. Ako. Ingat naman kayo. Ingat tayo ha sa ating pagmamaneho.
1: Sana'y na-respondihan na ito.
0: Oo. Dyan din sa may ano kanina. Sa may Bulwa yata na area.
1: Oo.
0: Eh, may banggaan din. Ako naman. Kaya medyo bumagal yung usad ng traffic. Amping-amping lagi.
1: Ang lagi kong bilin talaga, Dr. Hart, eyes on the road and ears on your stereo.
0: So, ako, may bilin ako kanina.
1: Ano?
0: Nabili na nga akong cellphone.
1: Ay! Nako!
0: Kaya bumaba uli ako.
1: Bumaba. Wag naman sana, no? Sa lahat ng maiwan natin.
0: Eto muna, mula kay 6379. Asan ba ako? Tama ba?
1: Ito.
0: Ito, 5574 pala muna. Sabi niya, hi Doc Hart and Sweetie George. Having our free breaky with my BFF. Ha? Lansones akong pasalubong puhon sa inyo. Ay, ala! Ay, ang sarap naman yan.
1: From Kidapawan.
0: Ay, talaga. Ay, masasarap doon. Pati sa Camigin, malapit na
1: yes,
0: rin, di ba?
1: Lansones Festival.
0: Beke naman, mga tingin Camigin dyan.
1: Abot tayo ng Camigin, di ba?
0: Ay, oo naman. Balik na ako, tamis-tamis ng Lansones dyan.
1: Ayun na.
0: Kaya nga. Ay, sana matikman.
1: Oo, saka yung pastel din dyan, masarap.
0: Ah, talaga dyan nag-originate
1: dyan yung pastel natin yung dito. Dyan nag-originate
0: yung pastel. Hi sa mga taga-Kamamanan, kay Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Wilma Osorno. Ayan, maraming salamat for listening. Salamat na rin sa paparating na Lansones.
1: Yes. Thank you, Mami Amy, Mayor Miles. Ito naman si 6379. Welcome ba dyan po may taga... Oo naman! Kailan ba naging bawal yung mga taga-Miss
0: Kasi
1: Ornito?
0: Kasi nga nagkaroon ng ano...
1: Roots plan, yung bagong LTTRP.
0: Bagong balaod dyan sana. Yes. Pero anyway, ano pa daw yan eh?
1: Under review pa naman.
0: Oo. Parang dry run pa lang.
1: May one month, oo. Binigyan ni Mayor ng one month na dry run para maano natin, matest muna natin.
0: Yeah.
1: Huwag mag-alala, punta kayo dito, fiesta dito eh.
0: Parang sinusubukan lang naman kasi na para ma-address yung traffic situation sa Kaganda Oro. Sana, hindi okay. Lahat, City of Golden Friendship kaya ang Kaganda Oro.
1: Diba? Buwanong lamanong nga tayo. Punta kayo dito kasi fiesta sa amin. Oo. Dito tamaniod to.
0: Ang dami kasi mga naglalabasan ng mga fake news.
1: Yes.
0: Nakakalungkot naman yung mga ganyan.
1: Huwag tayong maging peddler ng fake news. Lalo na nakakaabala yan sa, especially yung mga ganito. Wrong impression.
0: Kaya nga. Mula naman kay 1462, sabi niya, hello my dear sexy George and to macho Dr. Hart.
1: Ay, gusto ko yan.
0: Buya-buyag. Good morning, listening while nag-dressing sa akong, sino to? Bakit
1: si Ate
0: Karen
1: Torres. Get well soon, ate. Yeah. We love you.
0: Sabi niya, lamig ng gabi daw mas gusto niya kay Shara daw isa. May magpainit sa labi.
1: Agoy. Ayun lang. Oo, ayos lang. Ito naman si Kuya Jay. Good morning, Nel. And bossing Randy.
0: Sino si Nel?
1: O nga, iba. Wala na yung lami, init. Ah, wala na yung lami, init ang labi. Kaya tigulang na. Pero lamig ng gabi. Masarap namnamin ang napakalamig na buko juice na papaalala.
0: Good morning.
1: Reminding, ganun, Kuya Jay.
0: Talaga naman.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: Uy, walang ano yan ha, walang hindi ako naniniwala na may limitasyon yan pagdating sa edad.
1: Oh,
0: diba?
1: Wala sa edad.
0: Oo. Nasa galing yan.
1: Alam mo, I do agree.
0: Nasa galing yan.
1: Oo, oh, oh, totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Ang...
0: Galing yan, Zunana niya.
1: How the kayo eh.
0: How desk man yun siya.
1: How desk man yan. Diba?
0: Oh. Yan yung nagpapainit sa lamig ng gabi.
1: True.
0: Mula kay 1061, good morning, My Heart FM. Oh, talaga. Sabi niya, mas matindi ang lamig ng gabi. Ang init ng labi ay panandalian lamang at nakakapagpainit. Pero ang lamig ng gabi ay nananatili kahit wala na siya.
1: Oh.
0: Ayan, hashtag Heartinian.
1: Si ano to? Si Frankie Du. Mm-hmm. O Frankie Du.
0: Dubi-dubi-du.
1: Okay lang yan. Totoo naman, no? No, no? Sige, dito tayo sa ating Facebook page naman, sa ating messenger. Hi, Damsoy. Good morning, Damsoy. Sabi dito ni Bracamonte Rovelin, good morning, George and Dr. Hart. Para sa akin, mas masarap namnamin ang lamig ng gabi kasi yayakapin ka ng taong mahal mo. Huh?
0: Ay, naho.
1: Init ng yakap. Ay.
0: Talaga naman.
1: Talaga naman.
0: Bakit nga ba umiinit pag nakayakap ka?
1: Yung ano, yung feeling ng warmth. Uh-huh. Alam mo yun, yung init ng kanyang katawan.
0: Parang ibang init, ano? Parang hindi nakakapasok.
1: Yun lang yung init na gustong-gusto natin, ano?
0: Si 1021, hi sa'yo. 1120, ano ba ito nangyayari sa akin? Hindi lang ako marunong magbasa.
1: Masyado malayo kasi kaya yung screen.
0: 1120, sabi niya, gusto ko yung init sa labi. Baka pwede po manawagan dyan kung sino pwede.
1: Ala.
0: Talaga naman. Manawagan. Sige, manawagan tayo yung magaling.
1: Meron ba dyan?
0: Yung mga kasabi, galinga, ganito.
1: Very good. Ganon, very good. Kaya
0: Lady
1: naman.
0: M, good morning sa'yo. Ayan. Maraming salamat for listening. Kaya mo yan, George Basayas.
1: Sabi ni Lady M, para sa akin, init ng labi. Uh-huh. Kasing init ng... ng kape.
0: Ay.
1: Lalo na pag malamig ang gabi.
0: Yung init ng kape, pag sobrang init, nakakapaso.
1: Totoo. O mag-iinit, mag-iinit kayo na, mag-ama-initan kayo magpares. Masarap yung
0: kaya,
1: pakiramdam.
0: Kaya binoblow mo yung init ng kape.
1: Correct. Siyempre, ayaw mo yung masyado kape. May
0: diba? Mapapaso. May yung halik din ba? Init ng halik din ba? Binoblow mo rin.
1: Paano ba? Wait lang. Mainit pa. Napaso ko. Sige, blow muna, blow. Ganun na yun daw.
0: Ganun pag blow. Sige, keep your messages coming to text us at 0917-157-9927 and at 0961-8924-927 para sa inyong mga reaction ha. At ganun din sa inyong mga comments sa ating question of the heart. At pwede rin sa
1: ating Facebook page. Heart FM 92.7 Dash Kagandi Oro City.
0: Babalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7 CDOIIIDON Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
3: Also
4: try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
6: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
5: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
9: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Ah, when you kiss me.
1: Ay.
0: Shania Twain right there.
1: And that song is brought to us, or was brought to us, by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fizz.
0: Yeah. See you right here on Music from the Heart. Of course, with George and Dr. Heart here.
1: Ay, init ng labi, sabi ni Shania.
0: Ay, oo. Sakto-sakto sa ating question of the heart today.
1: Minsan talaga kapag, alam mo yun, kapag you are in the moment na talaga, Dr. Heart.
0: In the moment of
1: In what? The moment of...
0: oh, in ano? The act of doing it.
1: In the moment of loving that your special someone.
0: Uh-huh.
1: Siyempre, hindi mo mawala yung kiss me.
0: Yun. Isa din kasi yan sa expression ng ating pagmamahal dun sa partner natin. Di ba?
1: Totoo. Isa yan sa pag-ano din natin. Introduce ourselves to them.
0: Mm-hmm.
1: Ganito ako.
0: Paglalambing, kung gaano kakalambing. sinasabi natin essential yun, di ba? Yung mga intimate moments na sinasabi natin.
1: Mm-hmm. Expression of love.
0: Yan.
1: Sabi nga nila.
0: Hi, Malandro Gato, good morning sa'yo, ha? Maraming salamat.
1: Hi,
0: si, ano to?
1: Vera.
0: Si Vera, di ba?
1: Good morning, Vera. Ito si HPG Jerry. Ayan, sabi niya, shout out sa Neutral Boys, GrabCar CDO, Team Showbiz Borlasoy.
0: Ayan.
1: Dagang salamat.
0: Si, galing naman kay Marifel, sabi niya, hi, nakakahawa ang tawa niya, Ma'am George. Oh. Kaya love ko kayo.
1: Ganun dapat, dito lang tayo mahawa sa tawa niya.
0: Oo nga. Sabi niya, I love you, Heart FM, forever in my heart.
1: We love you too, Ate Marifel.
0: 234.
1: 234. Love you too.
0: Love you too. 3-4. Bye.
1: Eto naman si Damsoy, sabi niya, good morning, Dr. Heart and George.
0: Ano kaya meron sa
1: Ano yan, Damsoy? Si 7403 naman, sabi niya, init ng labi. Malamig na gabi, lalo na kung nagmamahalan kayo ulit. Mm-hmm. Greet ko ni LD Haadak, nga taga Bonbo, nagigida-gida kamulog paminaw sa Heart FM.
0: Wala naman kay 0804. Sabi niya, good morning, Ma'am George and Dr. Heart. Minaw ko karon sa Heart FM o sa inyong program. From Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Good morning!
1: Good morning, Mami Elaine. Ito naman sa ating Facebook post, Dr. Heart.
0: Dami, ha? Oo, grabe.
1: Ito, si, ano tayo sa taas. Mm-hmm. Ayan. Sabi ni Grace Wynn, yung mga taga Grace Wynn, ha?
0: Ay, oo.
1: Hardware, ayan. Grace Wynn HW, mainit ang labi kapag malamig ang gabi.
0: Bakit ba ganun?
1: Siyempre, nilalamig ka sa gabi. You need to have...
0: Pero ngayon, inahawakan ka yung labi ko. Lamig-lamig kasi lamig. Sa booth namin. Ang lamig-lamig din ng labi ko. Wala siguro nagpapainit.
1: Painitin yung... normal yan. Sabi, mainit ang labi.
0: Sabi ni, Chumi Bebs ba yan? Init ng labi daw sa lamig na gabi ay good combo.
1: Totoo yan. Uh-huh. Good combination. Pero lalo na pag may kasama ka.
0: Okay. Ay, oo naman.
1: alam,
0: kasi kung wala kang kasama, mapapakagat labi ka na lang.
1: Na, tulog na lang. Mm-hmm. Bukot habol. Ayan,
0: meron pa ha. Tingnan natin sa baba. Meron pa ba? Ayun.
1: Si Shanit Davo, sabi niya, lamig ng gabi, masarap ang tulog kapag may Heart FM music.
0: Ayun. O, di ba? Eh, alam mo yung iba kasing sweethearts natin, nakakatulugan na nilang nila yung radyo nila. Diba, nakatune in sa Heart FM. Kasi nga, 24 hours.
1: At saka, Dr. Heart, masarap yung feeling na kapag malamig yung panahon, malamig yung gabi,
0: mm-hmm.
1: Diba may parang...
0: Meron nagpapainit sa'yo?
1: Yung mga ganun tipo, di ba?
0: Yung bang sabi ko naman, hindi naman na, ikaw talaga iba na sa isip mo.
1: Ay, hindi. Sige.
0: Nagpapainit sa'yo. May hinahag ka, mga ganun. Tapos, nagwe-whisper sa'yo na, love you, di ba? Mga ganyan.
1: I love
0: Sarap sa feeling yung mga ganyan. Efren Wayan, good morning sa iyo ha. Sa lahat ng mga taga-Malanang Upol.
1: Happy yeah. Friday, sir.
0: Happy Friday sa inyo.
1: Nanay si Ding, maing buntag. Thank you for always listening.
0: Keep your messages coming. We still have a few minutes more to go para sa ating programa. Maaari nyo ipadala through our text lines. That's 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
1: At sa ating mga online sweethearts, message me or message us at mag-comment sa ating Facebook post sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
0: 44 minutes after 10 o'clock, continue to enjoy the music right here sa inyo lamang Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
1: Kevin Enterprises.
0: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan, Yoro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: na malamig ang aking gabi.
1: At ang init ang iyong mga labi.
0: Ayan.
1: Ay, nangungusap gabi-gabi.
0: Talaga naman, nangungusap talaga.
1: Okay, gabagot-bot
0: ano
1: dito.
0: Ano ba yung inuusap-usap?
1: May inuusap-usap pala. Ay, ganun kainit yung ating topic ngayon. Yung ating question of the heart, Dr. Heart.
0: Para sa akin, ano eh, init ng labi.
1: Init ng labi. Kahit ako nga din eh.
0: Oo, di ba? Parang lumalamang, pati sa mga sweethearts natin, yung mga sagot nila, lumalamang talagang init ng labi.
1: Oh. Alam mo kung sino yung mga pumipili ng lamig ng gabi?
0: Ay, yung mga walang nakakasama. Hindi, pwede pa rin naman, pwede pa rin naman natin pangarapin yan.
1: Yes.
0: Di ba?
1: So,
0: oo.
1: Pwede naman. Basta ba, ikaw ay ano, do not lose hope.
0: Oo nga.
1: In searching for the one.
0: Balang araw, darating din yan.
1: Correct, correct, correct, correct.
0: Di ba, George?
1: Oo naman. Naniniwala ako dyan. Someday.
0: Sabay back to you.
1: Sa akin na baling eh. Oo. Masama, wala na tayong ano, wala na tayong yung negative na ano sa pag-ibig kasi meron at meron yan.
0: Ayun.
1: Basta maningkamot.
0: Yung mga taga-Tasia sa Italy, ha? Good morning. Diyan po sa may Zone 8, Carmen, Cagayan de Oro.
1: Ayan,
0: inig lagi yan.
1: Oo. Sila, ano to, sila Rai. Hi daw kay Mr. Ryder eh. Ayan, greet namin mga taga, ay, Screen and Threads Tailoring, naminaw ka ron. Ay, maraming salamat po, Dindo de la Rita. Thank you for always listening. Sige, well, noted po itong mga details ninyo. Ayan,
0: Screen and Threads. Oo, tailoring.
1: Screen and Threads.
0: Pwede ba kami magpatahin ng ano dyan, uniform?
1: Oo, di ba?
0: Di ba?
1: Baka naman.
0: Oo. Eto mula kay Abby Yee. Happy morning pa shout out kay Arabella na wala school today.
1: Hi Arabella. Eto si Arabella. Eto of Arabella's Pastries.
0: Ay talaga? Naku, ang sarap-sarap. Sarap nung ano, yung parang...
1: Mamo.
0: Hindi, yung isa yung...
1: Chantilly. Ay, yung parang fudge.
0: Yung parang brownies.
1: Brownies.
0: Sarap.
1: Ang sarap.
0: Chocolate lover kasi ako eh.
1: Thank you po.
0: Saan ba ito sila natatagpuan?
1: Sa Ipunan ata, kung hindi ako nagkakamali.
0: Ay, ganoon, sa Ipunan.
1: Sa Barangay Ipunan. Sige.
0: May ano sila? May physical
1: store. Para may store. Di ba, Ate Abby?
0: Ayan. Sige nga. Sana makapasyal kami dyan, Ate Abby.
1: Yes! So, makadrop by at makabisita sa inyong shop. Yeah.
0: Ayan, ano na George, init ng labi o lamig ng gabi?
1: Doon tayo kung saan mainit.
0: Kung walang init ng labi, ay nako, for sure, lamig
1: ay,
0: talaga
1: lamig
0: ng gabi.
1: Lamig talaga ng gabi, ay, lamig sa katawan. Pero alam nyo, lahat naman ng bagay, hindi lang naman, you know, in the relationship, pero yung magpapainit sa gabi natin, isa dyan ay yung motivation natin na talagang, you know, to be with someone. Kung wala man kayo ngayon, keep that flame, sabi nga.
0: Correct. Diba? Kasi kung meron kang pinapangarap at meron kang inaambisyon, talaga maaabot mo.
1: Maaabot mo yan. Gusto ko si ganito.
0: Siyempre, dapat lihukpod ka.
1: Lihukpod.
0: Diba? Lihuk tao, kay tabangan ko ikaw.
1: Yes, tama yun.
0: Diba?
1: Amen, amen.
0: Ganun lagi yan eh. Hindi pa pwedeng antayin na lang natin na darating na lang yan. Mahuhulog na lang bigla sa atin.
1: Correct.
0: Nako.
1: Hindi ganun yun.
0: Asa, tayo magpapaalam na ha. Maraming salamat sa napakaraming mga messages na dumating po sa amin through our text lines and of course through our Facebook page also. Maraming thank you sa pagpadala ng inyong mga messages dun po sa ating Question of the Heart. Again, thank you ha.
1: thank you.
0: Nakakataba ng puso kasi pag dinadagsa tayo ng mga messages, di ba?
1: Correct.
0: Alam natin na mahal nila tayo. At yan po'y nakakainit sa aming mga puso.
1: Iyo.
0: Ayan. George, babalik ka mamaya.
1: Mamaya, Dear Heart, tayo alauna hanggang alas 3. Friday edition.
0: Alright. Pagpapaalam na po kami. Maraming salamat again sa pagsama sa amin for the past 2 hours. Of course, of great music and napakasarap na chikahan dito sa ating programang Music from the Heart. Susunod na po si Harvey Stone, 11 down 1 o'clock in the afternoon para sa programang Heartbeats. Kami po'y magpapaalam na. Again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat kayo lagi. Have a great weekend, everyone. You take good care. I love you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:33 ang oras natin, sweethearts. Thank God, it's Biyernes na! Welcome once again sa ating programang Heartbeats. Kasama niyo Harvey Stone hanggang ala una, enjoying our lunchtime together. And of course, ano yung mga paborito nating ulam tuwing Biyernes? Ano ang sagot? Tamang sagot, mali. Happy listening nga pala ha sa ating mga nanay ngayon, mga tatay natin, nasa bahay lang. Yung mga team bahay natin, kumusta po? Kumusta po yung araw natin? Kumusta po yung bungad ng araw ng Biyernes? Sana maging masaya tayo ngayon ha, di ba? Parang mamaya, it's time to decompress after a, hard day's work. Dapat lang, especially yung mga ahente nating mga sweethearts ha, na may inaabot na kota. Happy listening po sa inyong lahat ha. Yung ating mga real estate agent. Ako, nagbibenta ng lupa yan. Laki-laki ng mga commission yan. Shoutout po sa inyo ha. Sana maging mapalad tayo sa sales this month ha. Kahit na sinasabi nilang ghost month ngayon. Paano yan? Linggo ng wika din. Or ano ba, buwan ng wika din ngayon ha. At saka yung Higala Eye Festival din natin. Nako, ang daming tao kagabi. Sino ba yung nakapunta kagabi? Taas kamot. Diba? Grabe. Sabi, enjoy. Di pa yan. Di pa na maong. Kasi marami pang mga activities ng ating city. Of course, kasali tayo dyan ha. Meron tayong upcoming activities. And just wait for further announcement ha. Right? Kita-kits din tayo mga kaibigan. Right? Batiin natin yung mga sweethearts natin na nakikinig sa ating programa ngayon. Mami Lynn Gales, Demsoy, good morning sa inyo. Ating mga paboritong mga kainan ngayon. And of course, ang ating mga suking taxi drivers. Ating mga jeepney drivers. Mga bus drivers natin, good morning. Happy Friday po. At syempre naman yung ating mga laundry shop, yung ating mga nasa opisina, yung mga nasa lending. Ako, marami na bang nag-apply dyan? Marami na bang na-decline sa kanilang loan? Happy listening po sa inyong lahat ha. Syempre naman ang ating mga birthday celebrants for today. Happy birthday to all of you guys. And most especially happy birthday kay Potpot ha. Dako na utang ninong. Oras natin, 11:35. Magbabalik pa ako with more music. Samahan niyo ako hanggang alauna. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Hey, it's midday.
4: Feel your heart
3: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: RFM News Update.
1: Nag-deploy ang Police Regional Office 10 o PRO 10 ng mahigit 100 karagdagang pulis sa Cagayan de Oro City Police Office upang palakasin ang seguridad sa buong lungsod sa panahon ng isang buwang pagdiriwang ng Higlaay Festival. Ayon kay PRO 10 spokesperson Police Major Joan Navarro, bahagi ito ng proactive security measure ng pulisya upang mapataas ang police visibility sa iba't ibang bahagi ng Cagayan de Oro at matiyak ang kaligtasan ng mga residente at libo-libong inaasahang dadalo sa mga aktibidad ng pista. Sinabi ni Navarro na ang mas mataas na presensya ng mga pulis sa mga pangunahing lansangan at venue ng mga programa ay makakatulong upang mas mapabilis ang pagtugon ng mga otoridad sakaling magkaroon ng anumang insidente o emergency. Dagdag pa niya, ganap nang ipinatupad ng PRO 10 ang kanilang security protocol bago pa man ang opisyal na pagbubukas ng Higlaay Festival bilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga lokal at dayuhang bisita sa lungsod. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:14 ang oras natin, sweethearts. Second hour stretch po ng programang Heartbeats. Siyempre, time check brought to us by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fizz. Forever Young, David Guetta and the Alphaville. Diba? Yung mga gustong forever young pero matagal matulog. Ilang oras lang matulog. Tapos sigaw pa forever young, ha? Tapos kumakain ng bawal. Forever young! Forever young. Tapos yung sabon mo is ano ba? Sabon ni Mrs. Anyway, yung mga nagko-Kojic shop soap ngayon, ha? Naliligo pa. Happy listening po sino. Shoutout po sinyong lahat. Oy, si Mommy Marilyn, ha? Nagiginig sa atin na siyempre pabati niya ng happy listening ang sa mga customer at saka yung manager dyan sa may Cubs Sarap, si Sir Jerk Nala. Happy listening sa imo, sir. And of course, lahat ng mga crews nila dyan. O, dyan kami kagabi ni ni Mommy Marilyn, ha? O, may inabot lang siyang lechon paksyo. Naku, maraming salamat, ha? Ito yung Bring House na ibibigay mo pa sa iba, di ba? Grabe talaga yung pagmamahal ni Mommy Marilyn, di ba? Happy listening sa imo, Mommy, ha? Maraming salamat. Hi din kay Jenny Balibay, shout out to you. At saka yung mga sweethearts natin dyan sa may bukid nun, ha? Kay, sino ba to? Kay Dato Kennedy, kay Danny, at saka kay Kevin. Happy listening po sa inyo, ha? Ating mga gwardiya ngayon, medyo inaantok na yung iba, ha? Ano bang dapat gawin natin para at least mawala yung antok? Isa lang, magkape tayo, ha? Yung mapait na kape. Sing pait ng nakaraan mo. Pero ngayon, oy, in fairness, ha, masarap yung kape na binigay sa amin ni Vera. Thank you so much again, Vera, ha? At si, saka yung anak, guwapa niyang anak. Si Silver, happy listening po sa inyo, ha? Hi din po sa ating mga sweethearts dyan po sa may Bayabas. Shout out sa inyong lahat. Yung mga nagtitinda dyan sa kanilang barangay gym. Anako, ang gagwapa kayo silang mga manang diyo. Eh. Rona Bukabal, shoutout sa imo. Sarap ng Japanese hotcake mo, ha. Maraming salamat sa pinadala mo. Ay, binili pala yun ng mga angels natin. So susunod, ha. Palibre tayo. 12:17 na po ang oras natin, sweethearts. Ready na po ang next song natin. I'll be playing you music from Lifehouse with You and Me. Dito lang sa ating programang Heartbeats on a Friday. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
3: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, we've got 29 minutes after 12 o'clock. And batiin natin ng happy listening ha, yung mga kumakain ngayon dyan sa may the original La Paz Batchoy, dyan po sa may Capistrano, at saka dito sa may Veles. Oh, naka Heart FM sila. Maraming salamat sa inyo ha. At syempre naman yung mga kumakain ngayon sa may Kamayan, sa Manokan, dyan po sa may Corrales, shoutout po sa inyong lahat sa mga nagpapahinga natin mga drivers ngayon. Ako, relax muna ha. Medyo mainit pa. Nakakainit din ng ulo, especially kung matstuck tayo sa traffic, tsaka hindi masyadong bumubuga ng malamig yung aircon natin. O shoutout ha, yung pagawaan ko ng aircon dyan sa may Ipunan, shoutout sa inyo. Pwede ko bang sabihin yung pangalan? O siguro sa sunod na lang. Happy listening po sa inyong lahat dyan ha, sa may Regency Ipunan. At hi na yan po sa ating mga taxi driver, si Sir Tito Sangria ng Shell Tel Taxi. O pareho kami ng shop niyan, ng pagawaan ng aircon ha. Shoutout sa inyo Sir Tito, kumusta naman ka? At si Edwin Amilao, mayong-mayong udto sa inyo Edwin ha. And of course ang ating mga suki.

0: I'm pregnant.
1: Okay.
0: Just kidding. Yeah!
2: 12:43 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM na 2.7 Cagayan de Oro. And of course, dito sa ating programang Heartbeats on a Friday. Thank God it is. Thank God it's Friday. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa my Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating. Shout out kay Bernard. Ayan kay Kenneth, Marlon, Renato, Naknak, Gilbert. And of course, kay Lodi Leah. Sir Ron, happy, happy listening sa imo, sir, ha? At saka yung mga sweethearts din natin dyan sa may Ed and Solace. Shoutout po sa lahat ng mga staff nila. And of course, yung kanilang mga guests ngayong araw na to, ha? Shoutout. Oh, nasa background na yung Heart FM. At saka yung mga bisita natin from CDO, ha? Welcome po to the City of Golden Friendship. Diba? Higalaay festival po namin dito. Diba? Ang saya-saya. Tingnan mo yung mga tao dito, always yan nakasmile, di ba? Naka-veneer. Bago Marpel. At saka bago naka-cleaning. Shoutout po sa inyong lahat, ha. Ayun po sa ating mga drivers na galing airport. Shoutout po sa inyong lahat. At maayong udto din po, maayong pagpaniudto sa ating mga sweethearts dyan sa may Megan's Eatery. Kailan kaya kami makakabalik dyan? Hulat lang may isang leader nga si Joseph, ha. Oh, at saka si Jay Tagalog. Happy, happy listening sa inyo, mga kuya. Oras natin, 12:45. Eto na po. Mamimigay muna tayo ng bigas at grocery items sa ating The Price is Rise Overload. Eto nga pala yung mga winners natin kanina, ha. Si Dina Matas ng Barangay Consolacion. At saka si Shana May Pasco ng Barangay 31. At Pearly Carmelotes Dahaw ng Barangay Puntod, Zone 3, Celray. At saka ito po yung winner natin ngayon. Pinapaikot na natin ang ating ruleta. Magic ruleta. Sino kaya yung mapupusuan mo ngayong araw na to? Ayun, dito tayo huminto sa may Barangay Bayabas. Bunot na tayo dito. Galing dyan sa may Zone 4. 4, ha? Zone 4. Congratulations kay Gemma Idulsa. Gemma Idulsa ng Zone 4 ng Barangay Bayabas. Napakaswerte mong araw ngayon, ha. Kasi ikaw yung nanalo na, ng bigas at grocery items. Naku, dalian mo. Kunin mo na kaagad yung papremyo mo dito, ha. Located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Magbabalik pa ako with more music. Stick around for more dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.
4: Happy
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health, matamasa. Kung saon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
11: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, 12:56 na po. And standby na po si George ng susunod. But anyway, before I play you my last song, shoutout natin yung mga sweethearts natin dyan sa may makasandig ha. Ang Acera family. Happy listening po sa inyo. And of course, ang Jedro's management sa lahat ng kanilang mga staff. Alang big boss, si Mr. Jordan Chu. Happy listening sa inyo, sir. At saka sa kanilang heavy mechanic line department, kay Chief Ado. At saka sa kanyang love of my life, dako nung si Jamila. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Alright, catch me back later, 7 till 9 para sa programa nating Heartlines. George na po ang susunod. Dear Heart, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Okay pa ba kayo? I need you know, or more than words can say, something that we should, you know, take a reflection on, na may mga bagay na talagang tsaka lang natin nabibigyan ng value kapag wala na. I need you now, more than words can say. Wala na eh. Wala na, iniwan ka na. Sa kita, George, maninood man ka. It's 1:33 now on the clock, sweethearts. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD, our friends number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Sarap naman, namnamin ang love songs. Kaya naman ikaw, mag-relax ka. Relax ka lang. Ako na bahala sa mga background niyo, ha? O, ito, batiin ko lang si 5360. Paki-greet ko sa akong mga anak, Mary Christine, Justin, kay Ken, kay Christ, Sheena, Aziel, Harvey, mga kumbana, banana na si Roy, Joraline Quadra, di Aini from Tablon, laging nakikinig. 92.7 Heart Radio, ang radio ng heart ko. Wow. Thank you po ha. Ang layo, Tablon. Wow. Huwag kung makabisita ka dito sa CDO o sa city, ano. Sige, let us know. Bisita ka dito, ha. Oh, thank you sa inyong pakikinig, Joraline. Sir Efren Wayan, magandang hapon. Tagang salamat. Happy Friday sa buong Wayan family at sa City Homes Malanang Opol. Flood me, yes please. So with your text and shoutout, 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at ang ating Facebook page. Huwag kalilimutan, paki-follow, like, and share. Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. 33 minutes past 1 o'clock. Aarangkada na mga love songs. Dito lang. Kami po ang pinapakinggan. Kami ang Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon 148 The Carpenters I Won't Last a Day Without You. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy
1: without you.
0: Ay, grabe. Nako, isa din to sa lagi kong sinasabi na nothing beats Carpenters talaga, no? All their hits, All Rest in Power, Miss Karen. Sweethearts, ngayong Friday. Excited na bang umuwi ang lahat? Pero medyo mag-ingat, ha? O, kasi halaga, dulum sa gawas. Medyo dumidilim. May pagbabadyaba ng ulan. Well, I'm checking that one out for you, okay? Don't you guys worry. Let me share that once I have the information. Gusto ko lang din i-congratulate once again yung mga sweethearts natin sa LGU. LGU Cagayan de Oro City Tourism Office. Oo, sa lahat na. CIO, grabe ang inyong opening kahapon ng ating Higal Eye Festival. Kaya naman, sweethearts, I'm inviting you to visit mga activities natin para sa Higal Eye Festival for the whole month of August. Isa na dyan yung mga nagaganap ngayon sa Gaston Park, yung kaumahan ng City Agriculture Office. Ayan, mga local farmers natin, they're showcasing their products. Why not go and visit? Di ba? At sumuporta sa ating mga local farmers. At many more. Marami pa. Mga core, major, at mga parallel events para po sa Eagle Eye Festival in celebration of our patron saint, Saint Augustine. Diba? 5781 George. Ito, good afternoon. Shout out dyan sa akong amigo na si Joseph Renara from Abet ng Nemensco Taxi. Maying-maying hapon. Wait, Joseph, yung HPG natin. Sige, maying hapon diya, ha? 7186. Hi, Miss George. Relax, lying down. Bisan pirmi ka init sa panahon, but cool ang imo music. While I'm listening, still much enjoy. Labi na may nakatawat kong regalo. Thanks again. Oh, para po sa inyo yan, Mommy. Deserve. Kaya mamaya, mamimigay ako ng The Price is Rise Overload, ha? Abangan yan. Mommy Lorna Claros, thank you po sa inyong pakikinig. It was nice meeting you po. Oh, thank you, ha, sa pagbisita dito. Oh, sige. I know you're waiting for this. 0917-1579-927-0961-8924-927. Facebook page, you can. Yes, you can. You can message me. Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. Follow, like, and share, ha? Huwag kalilimutan. We got 10 more minutes before we hit 2 o'clock. Magbabalik ako. Siyempre, dito ka lang. Mag-enjoy tayo sa mga love songs. Only here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7 EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa suspansya at vitamina. Gawak sa mga pininsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, kuy, lebanon, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Nako, second hour na ng ating programang Dear Heart. Hoy, sad. Don't be sad. Alam ko. Pero bukas, Sabado, abangan naman ako sa Music from the Heart Weekend Edition. Alas 12 hanggang alas 3 yan ng hapon. Huwag mag-alala. Anyway, si George po ito, ha? You're stuck with me? Kamusta naman ang mga biyernes natin? Kaya pa ba? Nag-aantay na ng alas 5. Oh, hapit na. Oh, huwag ka mataranta dyan. Basta work, focus sa work. 3303. Shout out sa mga taga Old Nongnongan, Don Carlos Bukidnon. Reducendo family from Jeff. Magandang hapon. Dagang salamat. Hi to Candia family, ha? Namiss ko sila Mr. Manny and si Mrs. niya. Oo, si Ma'am Jean Candia dyan sa may Candiaville kanituan. Magandang hapon po. Thank you. Oo, sa inyong pakikinig, ha. 3363. Ay, kilala ko to, si John Rostoy. Sabi niya, oh, George, Lady G, di ba dami nangungulit sa'yo dahil hanggang ngayon single ka pa rin? Eto payo ko na sabihin mo sa kanila. Na ipagbabawal ng mga immortal ang umiibig sa mga mortal sa lupa, kaya single ka pa ngayon. Actually, nagamit ko na yan. Yeah, I've used that reason a lot of times. I even shared a meme of that. Ayan, thank you, Junros, ha? Kamusta kayo dyan sa JL Flower Shop? Nga naman, no? O, sige, iribat mo yan, ha? O, bakit? Single ka pa rin? Bakit wala ka pa rin jowa? Eh, kasi nga, ipinagbabawal sa aming mga immortal ang magmahal ng mortal. So, unsa lugar ka, engkanto. Basta. Oo, thank you, June Ross. 8868, I saw you last night sa Boulevard. While pa-exit na mo, naka-customer sa phone. But nag-wave akong BF ni mo, nakabantay ka. Ay, si Silver, yes. Oo, sa truck. Magandang gabi. Hapon. Hapon sa inyo. Kagabi yun. Kagabi tayo nakita. Oo, thank you, Silver. Regards ko kay Mami, ha. Naaday mo dito, no? O sa lahat ng mga nanood kahapon ng launching, di ba ang saya? Masasaya pa yan kasi 58 activities ang tawag nito, ang inilaan o ang pinipare ng ating LGU for us to celebrate ito ating Higala Eye Festival sa CDO. Buluwanong Lamano. Try to practice that. Yeah, it's fun. And it's very interesting. 218. I'll be back with more of your favorite love hits. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. On Saturday, August 15, 6 p.m. KL Clubhouse and San Miguel Brewery Incorporated take you back in time with the best of the 80s and 90s with Like One Live.
2: Hey! Have you ever tried
3: Like One Live
1: with guest June Mark and 5M's band Like One Live? Don't miss their first solo concert at KL Clubhouse Uptown CDO. Like One Live. One. Be there. Brought to you by Jim Bage, Mr. Freddy Catubo of Standard Insurance, Espino Law Office, HPS Natural Resources, Ebsa Adi Mignoza of Express Air Freight Movers, Mary Jane Mignoza of James Marie Aquamarine Products Trading, Tunug Tada, Neuro Productions, and 92.7 Heart FM.
4: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: hapon sa iyo, mami. O, tinuod yun na ba? I won't last a day without you. May kalaman si Juice pa ba? O nga, medyo gloomy yet shiny. Gusto ko yung gloomy yet shiny Friday afternoon. I love you too, mami. Eto mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen naman, Tisha Eatery, 2745. Isang mainit na tanghali sa lahat. I can wait forever, air supply. Hanggang kailan ba tayo maghihintay? Kapag maputi na ang uwak ko, I need you now. But you are not around where I need you. Hi, uy! Request ng song. O sige, o try natin yan mamaya ha. Yung mga request, and just wanna let you know na eto na yung yung biyaya mamaya ha, abangan yan kung may entry na kayo na ayaw giyot o balhin kay, you know, we don't know, baka ikaw na yung mapili ng ating ruleta. 0917-1579-927 at 0961-892-4927, yun po ang ating mga text lines. Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayanti Ora City. 2:32, magbabalik ako. Siyempre, dito ka lang din. Walang iwanan, walang lipatan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala nay lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 2:45. Nako George, iba naman yung pagdidinig ko sa kisame. Ganoon ako sa mga utang. Sige lang, alam niya mga sweetheart. Pagdating sa mga ganyan, ang iniisip ko na lang talaga, pera yan, mahanap at mahanap din natin yan. Basta mag... tama, pagtiyagaan, magsumikap, magsipag, para mabayaran ang dapat mabayaran. Nana, pa-remind lang ko ha. Maayong hapon mga sweethearts. And we're up till 3. Uy, a few minutes left sa ating show. Kaya naman banata na natin to ating mga mensahe dito. We got from Mommy Elaine Gales sa Tangales family. Oh, nag-snack na mo di at me. Sarap ng merienda. Dagang salamat, thank you po. And eto lang, puntahan ko lang yung ating Facebook Messenger. Uy, may pinadala dito si Sir Dale Salon. Eh kasi si Junro, sinimulan mo dun sa ano eh, yung mga nangungulit sa akin, bakit to single ako? Ayan, tuloy, binigyan ako ng rosas. Para daw sa akin. Thank you, Sir Dale. Oh, nag-reader taxi. Ingat sa biyay, ha? Oh, everyday. 6090, shoutout po sa Rotsco Mine Bus 29, sa driver na si Lee, at sa pao na si Jovi from Roxanne. O, dagang salamat sa inyo pagkikinig, Roxanne Rebajado. O, sa tanan kauban ako sa Orozco Mine Bus. Thank you for always listening. 2:46 now. Abay, eto na nga, biyaya na nga tayo dito sa The Price is Rise Overload. Dahil the price is rise na, yung ruleta ko, hala, di na siya magpapapigil, oh. Sige na nga, umikot ka na and select. Uy, mga winners natin kanina, ha? Kay Jason Steele sa amin ni Dr. Hart at kay Harvey Stone. We got Dina Matas from Barangay Consolacion. Siya na May Pasko. Mula naman sa Cugon, Barangay 31. And also, we got Pearly Carmelotes Dahaw mula sa Barangay Puntod, Zone 3, dyan sa May Silray. At si Gemma Edulsa sa may Barangay Bayaba sa Zone 4. And now, hindi pa na-end ang ating near. Baliktad. Eto, sa aking ruleta, dito tayo bubunot sa Barangay Puntod. Barangay Puntod. Ayun, maraming salamat ha. Ang nabunot ko, ang address ay Block 2. Barangay Puntod, congratulations, William Bahar, dyan sa may Block 2, Barangay Puntod. Ikaw po ang ating winner, congratulations. Magdala ng ID, do not forget. Ha, 14 days ang ating claiming period. And we are located dito po sa FICO Admin Building, 5th floor, katabi ng West City Central School. Dito lang yan, sa may Vamenta Boulevard, Carmen. I'm excited to see you. And ang ating The Price is Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value, more and love songs. Ay, eto na yung aking final set. Kaya naman, abangan yan dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang sarap.

0: Mark 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Target ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro na simulan alas 6 ng umaga sa Agosto 27 ang Civic Military Parade bilang bahagi ng pagdiriwang Higlay Festival kasabay ng kapistahan ni Senior San Agustin. Ayon kay City Acting Tourism Officer Marky Halapadan, pinili ng lungsod na panatilihin ang parehong oras na pagsisimula gaya nung nakaraang taon dahil inaasahang malaking bilang ng mga kalahok sa parada. Sinabi ni Halapadan na nasa 220 contingents ang lumahok noong nakaraang taon at inaasahang mapapanatili o mahihigitan pa ang bilang na ito ngayong taon. Ang Civic Military Parade ay isa sa mga tampok na aktibidad ng Higlay Festival na taunang dinadaluhan ng libo-libong residente, mga delegado mula sa iba't ibang sektor at mga bisita bilang bahagi ng pagdiriwang ng kapistahan ng patron ng Luzon na si Senior San Agustin. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM again. The order city 93.7 Hot FM. Booking on. We get 15 minutes. Magali pasang 3 o'clock. It's a takedown. Hot tricks for you. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Mainit yung hapon. Nakakapaso sa balat natin, ano? Yung hapon. Kasing hot ng katabi mo dyan sa bus. Kasing hot ng katabi mo dyan sa van. Ayay, tanaw mo ba? Lingunin mo nga yung katabi mo sa van. Ang hot, di ba? Init na mukha. Hindi kasing hot, siyempre, ng pandesal na minimerienda mo ngayon. Kasing hot ng kape na hinihigop mo ngayon. Magandang hapon po. Narito na po ang mas hot pa sa hapon. May joke lang. Of course, my name is Jason. Jason Steele until 5 o'clock. Kamusta naman? Araw ng web. Ano, ng Biyernes na ngayon, ha? Last day of the week. Pa-weekend na agad tayo, ano? Brisa, magmapalit ang araw ba? O, ano pa nga may nitay natin? Last day na magdatrabaho sa mga opisina, sa mga gobyerno, ha? Pero, padayon di apunta sa paninggamot. So, kailangan natin may tapusin tayo yung mga paperwork so kung ano mga deadlines yan. Kasi siyempre, walang pasok ng dalawang araw, di ba? Sa mga sangay ng gobyerno. Ano pa nga ba? Ano ba ang inyong mga sitwasyon dyan? Nasa bahay ba kayo? Nasa opisina kung saan man? Nasa mga papasayarong sasakyan? Nasa mga pribadong sasakyan? Nasa mga kalsada o kung saan man? Magandang hapon po sa inyo. Merienda time! Ako na ang inyong kasama pag may merienda ko kayo ng mga beautiful sweeps. Beautiful music, ha? Ang gagawin nyo lamang magparamdam sa akin. E-text muna ako. Dali 0961-892-4927. Press those numbers if you got your shoutouts in you. If you got your spare load in you, do press those numbers. Come on! Forward those messages to me. Kung nabahala sa mga shoutouts natin, okay? 18 minutes down 3. Saglit! Mag-commercial break muna tayo, ha? Nagbabalik tayo, siyempre, makalipas namang ilang mga paalala. Sweetheart, padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7
2: CDOIIIDOL Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now!
2: Ito ang idol ko!
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.

92.7 FM, Cagayan de Oro City, 93.7 FM, Bukidnon, 8:30 down, 3 o'clock. Oras na yan at isante ng Kevin Enterprises, where your piece of gets more value. Okay? Over October for you with Ikod. Ay, mga taga-bonbon, ha? Shout out sa inyo dyan. Magandang hapon po sa inyo, ang Ugil family. Ay, kinisina sa atin. Ang Umalsa family, all the way from Bukidnon. Magandang hapon din. Thank you so much for listening. Sana'y napakaganda ng inyong afternoon. You know, ano ba ang inyong mga ginagawa ngayon na pinagkakaabalahan? Oh, maybe na-stuck ka na naman, ano? Oh, sa pag-iisip, oh, sa badyo ng kaunon. Lagi na lang natin problema, araw-araw yan. Diba? Alam niyo ba, ang isa sa pinakamahirap na task sa loob ng isang bahay ay ang pag-iisip kung ano ang menu for the day. Lalo-lalo, hindi madali yung trabaho ng mga nanay natin, ha? Yung mga tipong unsa kahanap po na kung ipasuda na anin nila, oy. Same thing with unsa na po kahay merienda karon. Parang sa loob ng apat na araw, nakain mo na may pan, may pansit, lahat na yata, nakain mo na. Ano na naman kaya? Maiba naman, ano? Ang gawin mo na lang, para maiba, huwag naman kayong magmerienda. Oh, kasi lagi na lang kayo nagme-merienda eh. Di ba? For you to be different right now, gabi, sabi mo, para maiba tayo, eh, wala muna tayong unguyain. Okay? For a change. Mayong hapon, Don Castaxi. Ha, nakikinig sa atin, ha? Shout out sa'yo. Sinong driver nito? Don Castaxi. I-text mo yung pangalan mo. Oo, sa gwapo nating driver, ha? Si Tatay Nicolas, magandang hapon po sa inyo. Ganun din kay Mami Elaine, kay Jeline Glenn, magandang hapon po. Mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar. As always, kapag umere na si Jason Steele, sigurado kasunod na po niya ng Gales family. Lagi nakatutok yan. Woo! Magandang hapon din sa natin mga motorista natin. Pumipihita ka din ang mga manibela. Tandaan lamang, ha? Alam niyo naman, kapag mainit, bigla na lang tumatawid yung mga tao. Hindi lumilingon, hindi nagle-left and right na tanaw. Oh, ang gagawin nila, hala, dagan lang, kaya rin hindi mainitan. Oh, dili mabulad sa init, di ba? Oh, ang gagawin nila, oh, paspas kaayo, hindi nila nakikita, may parating na sasakyan. Kaya naman sa lahat ng mga drivers, I would like to remind you guys, kayo.

0: na lamang po ang mag-adjust. Kailangan tingnan, kaliwa at kanan, baka may tatawid. Basig na ay mudagan. Ha? Alam niyo naman, allergic sa init yung mga tao. Kaya tatakbo na lamang yan. Kaya yan, isang friendly reminder from your Jason Steele. Ha, tayo po ang mag-adjust. Tayo nasa Manibela. Pero mag-ingat gyapon, ha? Sige, patuloy lang sa pagwadwad. Paningkamot sa pagtrabaho natin. Sana yung malaki din ang kita. Murag halin lang sad, ano? Murag halin na sad. Halin, ako kahit halin. Sa araw na ito. Tatlong dress, yan ang ating oras. That's 33 down, 3 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. Madayo na mga sweethearts, ha? Sa pagpaminaw, dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
1: This is Hard 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Where

0: 92.7 Thunder FM again, the other city, 93.7 Thunder FM, looking on, we got 344. It's Up a Line, Taylor Swift. That song was brought to you by CDO, Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever. Versus the previews, Formulation. Oy, Demsa Robles, magandang hapon ha. Maraming maraming salamat. Yung mga nag-memoryante ng mga chika-chika dyan, nagsichismisa na lang. Yung mga tipong hindi lang namang inunguya, pero panay ang galaw ng mga ba-ba. Paano nangyari yun? Wala namang inunguya, wala namang ginausap, pero panay ang buka ng ba-ba. Nagme-merienda po ng chismis, ha? Sa lahat ng mga nasa opisina. Sa opisina, usually, nangyayari yan, eh. Alas, bagay kahit sa mga magkakapit-bahay, ano? Sa mga oras na ganito, no? O, hala, yung mga tipong magamagsilingan, wala namang minemerienda. Pero sige ang usap ng baba, sige ang lihok sa baba. Kahit sa mga sasakyan, nangyayari yan. Diba? Chika dito, chika doon. Normal yan. Normal yan. At least, diba, nag-uusap pa rin. Hindi dun sa mga napapansin natin, hindi na kagaya ng mga napapansin natin na minsan, diba? Tingnan, minsan, kadalasan eh. Ay, kita natin yung mga tao, kunyari, sa isang lugar. Diba? Imbis na mag-usap-usap, mag-inistoryahay, iyagunit ang cellphone. Hala, sige, Maritesan. Mas mabuti na yan, napapractice ulit natin yung mag-chika-chika tayo, ano? Diba? At least nagkakaroon ng bonding. Oh, kasi naman, na-observa natin. Hala, cellphone, wala na. Wala na yung istorya. Sa isig katao, wala na. Wala nang ganun. Diba? Ay, talaga. Nawawala na yung ano, ang tawag dito? Ang interpersonal. Communication. Yun! Magandang hapon saglit, ha? I-shoutout natin ang mga sumusunod. Oy! Maayong hapon kina Gigi Hazel Kayetuna Ming. Mga taga Simplicity Vulcanizing and Car Wash sa may para Makabanan. Galanug-lanug ang kanilang monitor. Ay nga po! Kamusta mga saging diha? Masarap na merienda pag gaganito yung mga ano. Mga saging-saging naman. Banana Q. Lahat na may Q. Oo. Ano ba? Lahat na may Q. Masarap kainin talaga. Bahala na kayo maglagay ng kung anong pagkain yung mga ano. Pagkain ha? Pagkain ha? Oo. Yung mga Q na yan. Wala. Kamote Q. Basta kung ano. Ano yung gusto niyo? My Q. Diba? Maganda nga po sa inyo, ha? 3:42 na. 3:47 na. Naduling na ako, ha? Commercial break muna tayo once more. Magbabalik pa tayo, syempre. Nako, huling minuto ng ating first hour. Tapos mamaya, nako, lalanding na po tayo sa second hour. Saan mangyayari na yung ating draw ng mananalo ng bugas at ng groceries. Abangan natin lahat yan, mga sweethearts. Ako pa rin to, si Jason Steele at the 5 o'clock. Padayin lang, mga sweethearts, sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7
2: CDO Idol Cheesiest, our best Idol Cheese Dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol Cheese Dog ever. Buy now.
2: Ito ang Idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best Idol Hot Dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
6: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: 92.7 Thunder FM का गया और सिटी 93.7 Thunder FM की नौ अभी क्या 13 minutes after 4 o'clock लिलीपाद लिलीपाद परो परो that's beanie for you by the way ang oras ay aking ibinigay oras sa ating sa atin Playtime Entertainment Born for Happiness nasa last hour na tayo ng ating programs we turned nawawala na yung ito sobrang din ng init ano humuhupa-hupa na nawawala-wala na rin yung gutom sa mga sigmura ninyo ha nawawala-wala na rin sa isip ninyo na hindi pa kayo kumakain diba ganun yun eh oh, kapag ka inisip mo daw na hindi ka nagutom hindi ka gutom. Pero pag iniisip mo na gutom ka, talaga naman, maya-maya pinapaalala sa'yo. Ginakuhit ka sa imong tiyan na, huy, butangin na kung susunod ba? Sudli na ko ba? Ganun daw yun. O, kasi conscious tayo. Kaya kapag nagugutom ka, huwag mong isipin na gutom ka. Pwede kaya yun? Diba? May mga ganun senaryo eh. May mga ganun talaga pagkakataon na minsan kailangan mo hindi pansinin na gutom ka. Dahil bukod pa sa, alam mo na, syempre, yung budget na tinatanong kasi dyan eh. Kaya minsan kapag walang budget, huwag mo nilang pansinin na nagugutom ka. Na kailangan mo na marihanda. Ang lagi mo nilang pansinin yung laman ng iyong bulsa. Kasya pa ba? Yan ang isa sa mga ano, sa gabal eh. Yan ang isa sa mga pumipigil para mag, magmerienda. Okay, magandang hapon po sa inyo. Teka muna, pag may meriendahin ko talaga kayo ng mga shoutouts. Bubusugin ko kayo ng sangkatutak na mga shoutouts. Magandang hapon sa inyo. Saglit, unahin muna natin ang mga taga Novo Department Store. Matagal-tagal ko hindi sila nararamdaman. But it feels good to know that you're still listening. O, magandang hapon sa inyo. Marami salamat. O, nasa adjustment pa ako ng dalawang programa eh. Kaya talaga na dadala ko pa yung sa umaga. Oh, it feels like umaga pa rin naman, di ba? Yung energy, ano? Magandang hapon sa mga nandyan, yung mga namimili o sa may Novo Department Store sa may Cogonia. Lahat ng mga magaganda at mga gwapo mga nilalang dyan, taas kamot! Maraming salamat ha, kasi naman, uy, walang... Oo, nakakalimot dyan. LCM kay ukay, kapitbahay lang yan. Galanog-lanog din ang kanilang monitor. Hey, good afternoon. Nagsalamat sa inyong pagpaminaw. Lahat ng mga taxi ngayon na naka-Hard FM, pagandang hapon din sa inyo. Sana'y swerte ang inyong hapon ng Biyernes. Kung medyo matumal kanina, mingaw kanina, ngayon babawi tayo ngayong hapon hanggang papagabi. Sigurado yan. I-claim mo na yan. Kailangan lang, ha? You believe in yourself. Kailangan lang ina-attract mo. Oo, nadadami ang mga pasahero maisasakay mo. Mawawala lagi na yung kamingaw. Oo, mawawala lagi na mga iring na mingaw. Mawawala lagi yan. Diba, no? Ay, good afternoon! Lahat ng mga nakikinig sa atin, yung mga nasa may kauswag, yung Mendoza family, sina Gabriel. Ay, magandang hapon sa inyo. Maraming salamat, ha? Sa inyong pagpaminaw dihan na pita. At tabayan, mamaya, palapit na tayo na palapit sa ating draw ng mananalo ng bugas at ng ating groceries. Kaya naman, sweethearts! Walang lilipat, ha? Padayon lang yapon sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Heart Ko!
1: This is Heart 92.7.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
6: Shout in the heart!
7: Can you feel my heart?
8: This is...
1: 92.7. This is Heart 92.7.
9: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.700 FM again, the Auto City 93.700 FM. Boogie on, we got 43 minutes down, 4 o'clock. Auto City, Southern Playtime Entertainment. Born for Happiness. That's Rosa featuring Bruno Mars for you. Ikinig sa atin ang mga magagandang mga nilalang na malapit na mag-out. O, dyan sa may Grace Wynn Hardware. Magandang hapon sa inyo. Marami sinang mataas. Come on, lahat ng mga guwapa! Hindi lahat nagtaas. Magandang hapon, mga magagandang mga nilalang. Alright. Gemma Idulsa ng Zone 4 Bayabas. Maayong hapon, son. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw, ha? Sana maganda inyong hapon. Maya-maya ng konti lang. Parang alanganin na, no? Maya-maya ng konti lang kasi dinner na. Parang alanganin kung ganito oras ka magme-merienda. May merienda ka ngayon, alas 5 na. Tapos maya-maya, panihapon na. Wag na. Tiis na lang gamay. Di ba? Ganun na lang. Okay. Alright, eto na. Segment lang muna. Makinig mabuti. Papremyo na. Pamimigay na tayo ng bigas at ng groceries. Paminaw! Mabuno tayo, ha? Sino na naman kaya mapalad na mag-uwi ng bugas at groceries? Roleta! Select! Pili tayo ng Dropbox kung saan tayo bubunot, ha? Kung saan area tayo bubunot. Ang aming address, nasa FICO po kami, Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya Abay sa West City Central School. Huminto tayo sa Carmen! Carmen! Asan yung Dropbox ng Carmen? Tuara! Okay, bunot tayong isa! Ang address, Zone 8, Carmen! Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Zone 8, Carmen, Cheryl Oporto. Cheryl Oporto, congratulations! Nakadaog kang bugas at groceries, ha? Dali, pumunta ka dito. Magdala ka ng iyong valid ID. Isama mo na rin yung iba pa natin mga winners sa mga winners natin. Ito, recap tayo. William Bahar ng Puntod Block 2. Congratulations, William Bahar ng Puntod Block 2. Nakadaog kang bugas at groceries. Ganun din si Gemma Idulsa. Gemma Idulsa ng Barangay Bayabas, Zone 4. Ayan ha, parang nabasa ko to. Shoutout ko to kanina. O Gemma Idulsa, nakadaog kang bugas ha. At groceries. Ganun din si Pearly Carmelotes Dahaw ng Silray Puntod, Zone 3. Pearly Carmelotes Dahaw. Ganun din, congratulations kay Shana May Pasco. Shana May Pasco ng Cogon, Barangay 31. At Dina Matas ng Consolacion. Yung mga pangalang nabanggit, punta po kayo dito sa studio. Maghihintay po kami sa inyo. Valid ID lang, ha? Para mag-claim ninyo ang inyong mga bugas at groceries. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. 446. Babalik pa tayo with more. Stand by lang, mga sweethearts.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa unam ni oy? Unsa unam ni oy?
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rise. Overload! The price is rise. Overload!
5: Overload! Tama!
1: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload!
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM, kagayan de oro city, 93.7 FM, Bukidnon. 4 minuto bago sumabit ang alas 5 ng hapon. You're my wonderwall, Summer Oasis, and that's my cue for me to wave my hands for goodbye just for now. Bukas tayo magkita-kita muli, ha? Alas 7 ng umaga hanggang alas 9. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. I-follow mo ko sa aking Facebook page. Jason Space Heart FM. That's Jason Space Heart FM. Padayon sa pagpaminaw, mga sweethearts, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7. Heart 92.7. Heart FM time. It is now 6 o'clock. Heart FM News Update.
1: Tinatayang umabot sa 8 million pesos ang halaga ng pinsala sa isang malaking sunog na sumitlab sa Burgos Street, Barangay 7, Cagayan de Oro City kahapon. Batay sa ulat ng Cagayan de Oro City Police Office, 7 bahay ang tuluyang naabo habang 3 pa ang bagyang nasunog dahil sa insidente. Ayon kay Cagayan de Oro City Fire District Chief of Operation John Ray Donasco, pinalala ng malakas na hangin ang pagkalat ng apoy na umabot pa sa isang fire truck na rumisponde sa lugar at nagdulot ng pinsala sa naturang sasakyan. Mahigit 3 oras nang nakipaglaban ang mga bumbero sa sunog bago tuluyang ideklarang fire out ang insidente. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ang mga fire investigator upang matukoy ang eksaktong sanhi ng sunog. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Barangay Agusan, Cagayan de Oro City, Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa unom ni oy? Unsa unom ni oy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
4: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
5: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

0: This is Heart 92.7.
1: CDOI Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: This is Heart 92.7 Cagayan.

0: 7:24 ang oras natin, sweethearts. Ngayon nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartlines. Of course, dito sa Heart FM, 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Good evening, everyone! RV Stone here. And of course, ito na po yung programa nating pwede kayong bumate ng live. Alright, sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga barkada, and of course, sa inyong mga gusto nyong batiin on air, di ba? And you also get your requested song played instantly dito po sa ating programa, ha? Kaya, yung mga gustong sumali, eto na po, paki-save to, ha? Dapat nasa speed dial yung tong numbers natin, ha? 0917-1579-927 0961-8924-927. We have our first caller of the night. Eto na po. Hello, Heartlines. Mayong gabi sa imo.
1: Mayong gabi. Ay. Akan DJ Harvey Stone.
0: Wow, grabe. Happy, ha? Kumusta, Lady M?
1: I'm okay.
0: You're very okay. Well,
1: katatapos lang mag-dinner.
0: Ah, mag-dinner? Anong sudan? Ulam natin.
1: Chopped na broccoli.
0: Wow. Sarap naman yan.
1: Mahilig kasi ako sa gulay.
0: Sa gulay. Oh, vegetarian.
1: Hindi kompleto ang pagkain ko basta walang gulay.
0: Wow, diba? Gulay pampahaba ng buhay.
1: Yes.
0: Alright, sige. Simulan mo na yung mga gusto mong i-greet on air.
1: Yeah, shoutout ko lang din lahat ng mga ano, gusto kong maging friends sa mga heart natics dyan.
0: Mm.
1: Tawag na kayo. Gusto ko kayong maging friend.
0: Mm.
1: And then sa akong mga loyal group of friends na ako, na shoutout na rin sa inyong lahat para walay mahayway luod. Hindi
0: mm.
1: Sana mo isa-isa hon. Shoutout na lang sa inyong tanan. Ate Hyderon. And then kay Maria Isabel Castilac, Ate Vicky Kabaktulan. And then the rest of my friends. Dayon, mas specially sa akong my one and only na nag-iisa lamang nakatato sa puso ko, si Mitchell Shower. I love you. Ingat ka parati.
0: Wow! Grabe, kang kilig, ay!
1: Ay, ano pala, shoutout ko palang mga kasama mo si Hi, DJ John! Mm. Miss you, Dr. Hart and Steven Steer at ang mga staff dyan and technician.
0: Alright.
1: Sa inyo, no?
0: Oh, ito po yung pinaka-exciting part, ha? Ano yung gusto mo ipatugtog ko on air? Ano yung song mo?
1: At Ibig Ike. Ano lang, Cannibalismo.
0: Well.
1: Nahirapan ako mag-ano ng palitang yan.
0: Alright. I'll play it for you, right? Maraming salamat. Well, last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Ang nag-iisang 92.7, ang radyo ng heart ko, Heart FM.

0: Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayab, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitok ako, malala na yung torsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko, ng EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.
6: Random game.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 7:46 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Happy, happy listening yung mga nagkikinig sa ating streaming app, ha. Si Mommy Amy, happy, happy listening to you. Tsaka pabati daw ng mga pakapamilya niya. yung mga friends niya dyan sa may kamamanan, ha? Mga silingan nila. And of course, kay Miles, kumain ka na daw, Miles. Ano daw yung luto ng mommy mo? Oh, andun pa siya sa may Kidapawan. Tsaka for sure, may dala na naman tong lansones pag uwi, ha. Maraming salamat in advance, Lola Amy. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Ipunan. Of course, dyan sa may Bloomingdale. Good evening and happy, happy listening kay Daddy Munsur G and also kay Mommy Hannah. And shout out sa kanilang kids, ha. Mga cute nilang kids. Kay Elsa Girl and also kay Sharky Boy. Belated happy birthday to you, Sharky Boy. And of course, kay Mommy din. Mommy Hannah, belated happy birthday. Parang ang daming mga August celebrants natin, ha? Diba? Oh, yung mga August celebrants, sila yung mga good looking. Sa akin din, malapit na. Anyway, happy happy birthday sa lahat ng mga mga ka-birthdays natin, ha? For this month, happy happy birthday. At saka batiin natin ng happy happy listening si Uncle Fern dyan po sa may Villamar Subdivision, sa lahat po ng mga family members. Good evening to all of you. At saka play natin yung kanta ko, ha? Ano yung kanta mo, Col? Di ko ma-play yung request mo na Unchained Melody at saka yung Matt Monroe. Oh, ako na lang bahala sa iyo, ha? Iba talaga yung mga uncle natin, basta yung mga hilig nila yung mga standard music na pang Domingo talaga. Ito si pambihira talaga to si Uncle Fern. Oh. Anyway, happy happy listening kay Mommy Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Shoutout po sa inyong lahat. At saka paalala, ha, gusto nyong bumati on air, tawag lang 0917-1579-927, 0961-892-4927. O di kaya ako na yung tatawag sa inyo, diba? Para at least mas convenient, di ba? Oh, hi din sa ating mga taxi drivers. Yung mga drivers din natin, ha. Oh, nahatid sundo sa mga pasahero nila, especially dito po sa may Grand Europa. Nako, ang daming umuwi diyan, mga commuters natin, di ba? Hi din po sa ating mga pasahero, ha. Pauwi po ng Regency Ipunan diyan sa may Kisanlo. Nako, ang dami talaga diyan, ha, di ba? Ano pa ba 'yun, yung sa may Cambridge at saka dito sa may Bloomingdale. Don't worry sa Bloomingdale. Meron namang iputada yung mga gwapong drivers natin. Happy, happy listening po sa inyong lahat. O siya, oras natin, 7:49 na po. Of course, maghihintay ako, ha, sa ating second caller of the night. Dito lang sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Gigutom na ba?

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa, unam ni oy.
3: Unsa, unam ni oy.
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload. The price is rice. Overload.
5: Overload. Tama.
0: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
6: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
7: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, we've got 3 minutes before hitting 8 o'clock. At eto na po, nasa linya natin yung second caller natin, ha? Hello, maing gabi, Heartlines.
1: Hello, maing gabi.
0: Hello, maing gabi. June Rose of JL Flower Shop. Paghihinaan lang po yung radyo natin, sir.
1: Okay. Palayo na lang itong gamay.
0: Oh, palayo na lang gamay. Anyway, maing gabi. Kumusta po?
1: Okay lang.
0: Okay lang. Kumusta ang benta natin dyan?
1: Kinaanam magin ang panahon. Oh. Usay na, usay wala.
0: Usay na. Pero karoon na, ah.
1: Okay.
0: Alright, sige, batiin mo na yung gusto mong batiin.
1: Sige. Good morning, mga Hardinians. Shout out lang ko sa JL Flower Shop family, sa akong auntie, sa akong uncle, sa akong mga gwapa nga igagaw, o siyempre sa akong misis o akong anak.
0: Alright. And ano yung request mo, Jun Ross?
1: Kahit ayaw mo na, by this band.
0: Alright. One last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Siyempre, ang 92.7 Heart FM ang radyo ng heart ko.
0: Alright.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 8:16 ang oras natin, sweethearts. And eto na po tayo, final hour na po ng ating programang Heartlines on a Friday evening. Happy, happy listening po sa lahat ng ating mga sweethearts na wala, nakaradyo pa rin sila ngayon, ha. Oh, they prefer radio over TV and over their gadgets. Maraming salamat po sa inyong sweethearts. Ito yung tunay na sweethearts, di ba? Especially sa ating mga sweethearts ngayon dyan, sa May Kamayan, sa Manukan. Shoutout po sa lahat ng mga staff and crew. And of course, sa kanilang cashier. Sana magatugma yung balance na. Walay tapal, ha, sa mga cashiers natin na pauwi na. Medyo inaantok, di ba? Oh, na-experience ko yan. Grabe, parang yung sweldo ko. Kalahati ng sweldo ko. Doon lang na napunta sa variance, di ba? Mahirap yung mga cashier natin, di ba? Kaya yung mga nasa mga groceries natin dito, yung mga cashier at saka yung bagger, sila yung mga, di ba, nagsungog-sungog, di ba? Oh, especially yung dito malapit sa amin. Oh, ang daming mga cute nila tingnan. Yung parang basta cashier at bagger. Oh, yung mga nagatuluyan ng mga cashier at baggers natin, ha. Oy, kumusta po yung buhay natin? Anyway, happy happy listening kay Mommy Marilyn. Ako, andyan siya sa labas nila ngayon. Kumakain ng balot. Grabe, gusto pa magpaligon, ha, si Mommy. Hello to you, Mommy. And of course, mga kasamahan mo dyan, ha. Mga kasilinganan ni mo sa Chavez Compound. Good evening to all of you. At saka, eto. Yung Arabella Pastries, pasalamatan nga pala natin, ha. Maraming salamat po. Napakasarap po yung pinadala nyo ditong ano ba yun, yung mamon at saka yung brownies. Nako, maraming salamat, ha. Always yan nakikinig sa atin, Arabella Pastries. Good evening to all of you. And also, hi na din kay Heidi Rons of Lapasan. Ito yung mga kaibigan po ni Lady M. At saka sila yung mga... ano ba yun? Yung mga kalimitang tumatawag dito sa ating Heartlines, alright? Ay, gusto kayong tumawag, gusto yung mong, gusto, ano ba? Gutom na to, ha? Gusto yung tumawag, eto yung numbers natin, 0917-1579-927, 0961-8924-927, o di kaya ako na yung tatawag sa inyo, ha? Para at least di kayo mahiya. At saka, for sure na makapasok kayo sa linya natin, di ba? Happy happy listening po sa inyo. Mami Elaine Gales at saka kay Uncle Fern, maayong pagpaminaw sa imo, ha. At saka mamaya, meron pa tayong 2 callers na entertain natin on air. Alright, let's enjoy our Friday night. Of course, kasama ang programang Heartlines dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: 92.7 Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be happy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
1: This is Heart 92.7.
4: Heart,
1: Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 8:28 ang oras natin, sweethearts. Andito na po yung caller natin, nasa linya, Ma'am Edna. Good evening to you, Ma'am Edna.
1: Good evening, Sir Harvey.
0: Kumusta? Kumusta yung mong adlaw, Ma'am Edna?
1: Okay na po, kasi nagbalik ako dito ng quick.
0: Wow, ang sarap naman.
1: Na kami sa ano, sa in between sa Choking o Petron. Sa ano, kami sa highway.
0: Wow. Diyan lang sa may Barangay Carmen, di ba? Dito lang sa Barangay.
1: Oo.
0: Anyway, pag-greet mo na yung gusto mong batiin on air.
1: Okay. I-shout out ko ng akong silingan na si Analisa Nunes, si Lisa Pabila, Kining na Maliga, Dinig Balot, si Gaste Vidal, akong si Gugong, o akong anak, katuwa dito sa Malay, nagluto o adubo para sudan siya yung mga anak.
0: Shout out po sa inyo. Usa ba nakatinood, Ma'am Edna, nga makapalikon doon as tuhod ng balot? Tinood na siya?
1: Oo, tinood. Basta dili lang pirmihon kay makahiblad po na siya, sir. Lagi.
0: Alright. Anyway, pakihinay ko sa imong radyo diya daw, Ma'am Edna, be. Okay, kana. Fighting na. Alright. Wala na kaigreet. Katura.
1: Katura, especially ang kaigreet si

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 8:44 ang oras natin, sweethearts. Nako, nagkalaom ng kagabi unon. At of course, kasama nyo pa rin Harvey Stone. Final break na po sa ating programang Heartlines. Yung mga callers natin kanina, maraming salamat po ha. At saka I'll be airing our last caller maya-maya lang po ha. Anyway, batiin natin ng happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Upper Puerto. Si Maria Isabel Casilac, happy listening sa inyo. And also kay Heidi Rons of Lapasan, ang mga barkada to ni Lady M ha. Happy listening. At saka pasalamatan natin once again ng Arabella Pastries. Thank you so much sa owner po. Nako, napakasarap talaga ha. At saka si Ma'am Edna Sueso kanina ha, tumawag sa atin. Baka makadrop by tayo sa susunod na. Tikman natin yung kwek-kwek niya. Happy listening po sa inyo ha. At saka batiin natin ng happy listening ha. Itong barbecue dyan sa may Kabisnon, Kauswagan. Kay Marilo at saka kay Miriam. Kaya pala M&M yung pangalan ng negosyo nila dyan ha. Happy listening sa inyo, Miriam Masera. And of course, sa mga customer mo dyan ngayon. Batiin din natin yung sister niya, si Jurivel Jong Subsuban of Buara Bayabas. At saka birthday niya the other day. Oh. Ah, kahapon nga pala yung birthday niya. Belated happy birthday sa sister ni Miriam, si Jurivel Subsuban of Buara Bayabas. Hi din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa Bayabas. Maying gabi sa inyo diha. Maying gabi. At saka yung mga night shift natin, yung mga graveyard shift natin na nakikinig dito sa atin ha. Good evening to all of you guys, mga sweethearts. Ano ba yung mga kalimitang ginagawa pag gabi, di ba? Yung lumalabas, nako. Yung iba naman is kakain dyan sa may, yung malapit dito sa may Ayala, may kainan dyan. Parang turutua, parang ano ba yung pungko-pungko lang. Nako, napakasarap din dyan. At saka dito, may parang sikreto, hindi na to sikreto ha. Yung kainan dyan, yung 24 hours ba to? Ay, tuwing gabi lang, nag-open na karinderya dyan sa may, saan ba to ha? Sa may Lapasan. O sa may Santo Niño Lapasan, malapit doon sa kanilang covered court. Nako, napakasarap yung ano ba lang? Yung paborito ko dyan, yung sisig nila. Nako. Oo, nakikinig man kayo sa amin ngayon. Happy listening po sa inyo ha. I-text nyo yung mga pangalan nyo para sa mabati natin. Masarap din yung ano ba yun, dinuguan nila. At saka yung humba. Ah, grabe talaga. Susunod kung merong sasama sa akin, lilibre ko doon. Oo. Less than 500 pesos, busog na po tayo. Ha. Tsaka kadali, kalimitan sa mga kumakain doon is yung mga call center agents, yung mga nag-graveyard din. Kasi hanggang madaling araw po yung opening nila, di ba? Shoutout sa inyo dyan, yung mga nagne-negosyo natin, mga munting businessman at businesswoman natin. Ha. O, ito talaga yung hustle nila tuwing gabi. Especially sa mga yung mga vendors natin dyan sa may Cogon Public Market. Happy listening po sa inyo. Wala, takbo-takbo lang sila. Bawal kasi, di ba? O, di tula dito sa may Carmen Market. Ako, napakasarap talaga. May siomay dyan. O, suking na suki natin. Happy listening po sa inyong lahat dyan. 8:48 ang oras natin! Of course, I'll be airing our last caller of the night natin. Maya-maya lang. Kaya tumutok always dito sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao sa'yo mag-baby. Ay, anak ka babae. Dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginay ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kag open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang gin mo pinagi sa makabuhay. Ulay atik
3: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts, we've got 4 minutes to go before hitting 9 o'clock. And before I'll give you our last caller of the night, batiin muna natin ng happy listening ha. Dyan sa may Mars Laundry Hub, sa may Ilaya Carmen. Ako, napakalapit lang sa amin to ha. Sa Solusud Family, hi kay Richard, Mary Ann, Crystal May, and also kay Christian May. And happy listening din kay Sir Efren Uwayan. Maayong gabi sa iyo, sir ha. Tsaka sa Uwayan Family. Oy, happy listening po. Dyan po sa may Malanang Upol. City Homes, Malanang Upol. Happy listening po sa inyong lahat. O siya. This will be my last caller. Of course, I'll be playing you my last song. Ito po yung request ng caller natin. Ha? Don't forget, bukas 9 to 12 noon po tayo para sa programa nating The 90s Hard. Alright, pasok na ating last caller. Good evening sa iyo, sir.
1: Good evening, Harvest Moon. Magandang gabi rin sa lahat ng mga tagapakinig ng Heart FM, ng number one radio station ng Heart ko.
0: Alright. June Alvar from San Mateo, Rizal. Pero andito siya ngayon sa CDO. Dito ba yung minamahal mo? Sa CDO ba?
1: Yes, shout out din pala sa asawa ko nakikinig ngayon at sa mga tropang Luzon Boys, mga Grab Boys dyan nasa sa airport ngayon. Okay. Ingat sa drive mga lahat ng mga kasamahan ko sa Grab.
0: Alright, good evening. Kasama rin ba, kasama mo rin si Kuya Ding, di ba?
1: Yes po.
0: Ah, okay. Alright, sige, batiin mo na may yung mga kasamahan mo.
1: Yan, Edwin, at saka yung si Brad ko, nakalimutan yung pangalan ng ano ko. Yung nakato sa kasila, Sir John, si Vice President, at sila si Rainier. At iba pa, hindi ko na maano lahat, madami.
0: Sa susunod na lang natawag. May listahan na.
1: Susunod. Papitahan ako sa susunod. Pero nakikita ko
0: siya. Alright. Pero maraming salamat sa iyo, Sir Jun. Ha? Ano ba yung gusto mong i-play ko sa iyo ng kanta?
1: Yes, yung Fall Again by Westlife.
0: Eto, paborito ko rin yan. Ha? Maraming salamat. Last question, ano ang radyo ng heart mo?
1: Maraming salamat din, Harvesto.
0: Ano ang radyo ng heart mo?
1: Ang heart ng radio ko, ang radio ng heart ko, 92.7.
0: Heart FM.
1: Heart FM, yes.
0: Alright, Sir Jun, maraming salamat, sir, ha. Ingat po, ingat sa biyahe. Okay, bye-bye. Alright. Anyway, that was my last caller sa ating programang Heartlines. Maraming salamat talaga, sweethearts. Don't forget, bukas, I'll be doing the 90s shows, ang The 90s Hard. Hanggang alas 12 po yan. Simula alas 9. Tatlong oras po yung yung jamming natin ha. Bugas po yan. Of course, keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Is now a song from Westlife, Fool Again, dito lang sa Heart FM. Bye-bye. God bless you all.

0: Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 9:03.

Heart FM Time. It is now 9:30. This is Heart 92.7. This is Heart 92.7. 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:15.
1: Heart 92.7. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 2:32.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart It Imra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart It Im, patsada o makarilita. Ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:16. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Diego City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 5:27.
1: This time check is brought to you by Virginia. Basta Hot Dog, Virginia.
0: Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 5:42.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Unsa yung secreto ni mo, Miro? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidera, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayante Oro City, 93.7 Hot FM Panginoon. We get 12 minutes after 7 o'clock. Isang magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Kamusta po ang inyong umaga? Araw ng Sabado, weekend na naman. Agosto 8, ngayong 2026. Kami mga pipirmahan kayo mga importante dokumento, ha? Jason Steele checking in. We'll be together and I will be bringing you those great sweeps. At syempre pa, mga magpapasayaw at magpapailove din. No? Kaya magpapakanta sa inyo, just to be safe. Alright, ngayong umagang ito ng Sabado. Well, ano ba ang inyong mga plano? O, ako na ang inyong samahan. Sasamahan ko rin kayo. Magkapiling tayo. Ha? Adali, i-text mo ako. Naputi na inyong mga telepono just in case lang you got your spare load in you. Sige, i-text mo ako. Dali! Ang inyong mga shoutouts, ha? Ibigay mo na sa akin. 0961-892-4927. Again, at 0961-892-4927. At di naman kaya 0917-1579-927. Dali na. Ah, sige na, gawin mo na ang mga dapat gawin para sa araw ng Sabado. Ipunin mo na ang mga dapat ipunin. Laga kagaya na lamang ng inyong mga labunon. Tapos mamaya, iba-blow update natin yan kung ano na ba development dyan sa loob ng inyong mga bahay regarding your laundries. Okay? Saglit lang naman ha. Commercial break muna. Saglit si Jason Steele. Magbabalik tayo with more. Mga sweethearts, mga buntag, panayin sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City.

0: Wildlife and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Gagnado para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay!
2: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
3: sakit. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. We got 7:25 on the clock. It's Valos the Orbit with Celos. Celos! Aba. Ay, magandang umaga muna. Jason, Steve, good morning. Uy, si AJ, oh, nagbabalik. Oh, si Jace, AJ. Regards po sa lahat ng Desengano family. Dumarating na daw ang kanyang tatay. O nakarating na siguro ang kanyang tatay. Uy, congratulations. At welcome back sa iyong daddy. You know, magandang umaga ang aking suking tindahan. Parang ano lang, ano? Parang commercial, ano? Sa suking tindahan, ang Ulitan family nakikinig din sa atin, BNR Store, ha, sa may Black Tubuara, Puntod. Magandang umaga sa inyo. Kumusta po kayo lahat dyan? Araw ng Sabado, ay nako, sana'y maganda naman ang bentahan, ano? Sana'y maganda ang kita, ang halin. Nako kayo, halin! Hindi kayo, nakang kayo nagpalista. Dapat gano'n ang mangyari, ano? Nako kayo, halin! Kaya sa mga magpapalista araw ng Sabado ngayon, mag-day off din kayo, ha? Okay? Kung yung mga nagtatrabaho nga, may isang araw. Oh, may isang araw na day off, eh. Oh, kayo pa kaya? Diba? Kayo din, mag-day off din kayo sa magpapalista. Kasi yung day off na tinataon nyo yung day off nyo. Yung day off na gusto nyo at gusto nyong ginagawa nyo, tinataon nyo na ano, eh, na araw ng sweldo. Saka kayo nagde-day off. Hindi kayo nagpapakita sa tindahan. Pwede ba kami mag-vision sa inyo puhon? Oo naman po. Pwede, AJ. Punta kayo dito, ha? Anytime. Wag lang gabi. Kasi wala na kami rito. Jason Steele, aminaw, namikaroon, samtang kamulog, pangape, Elaine Gales, ng barangay 17, Burgos del Pilar. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Good morning po sa inyo. Isabay nyo na ako sa inyong pangangape. Sa inyong paghigop na masarap na kape. Ha? At isabay nyo na rin yung masarap na pan galing sa mga paborito natin, mga panaderia. Oy, speaking of panaderia, Julie's Bakeshop, galanog-lanog, ha? Pagdaan ko kanina, ang lakas ang kanilang radio sets. Ang lakas ang kanilang monitor. Magandang umaga. Ganun din ang New Leaf. Back to back yan. Magkatabi lang yan halos. Talagang pareho naka Hard FM. Good morning! Thank you so much. Sana'y swerte ang inyong mga umaga. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Maibuntag sa tanan. Siyempre pa sa lahat ng mga sweethearts natin, yung mga nagsisimula na magbabad na kanilang mga labahan. Maganda sikat ng araw. As early as right now, dapat sinisimulan mo na ang paglalaba at ang pagbababad para maya-maya ng konti lang makapagsampay ka na. Para mga hapon-hapon, kapag after lunch, pwede nang tanggalin sa sampayan, tuyo na, magpilo-pilo na santa. Alright? Yan ang ating lineup ng mga gagawin, ano? Sa araw na ito. So yung proseso ng paglalaba. Medyo mahaba yan bago matapos, eh. Di ba? Nagbababad, kuso, banlaw, sampay, hulat gamay, tapos huwag matindi sikat ng araw. Uy! Uga na. Pilo na sad. Bago matapos, hapon na. Mahaba na proseso. Isa yan sa pinakamahabang proseso ng mga ginagawa natin kapag day off. Another break is in queue. Saglit! Habalik tayo with more. Panayin na mga sweethearts sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Heart ko!
1: Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Shout to the
2: heart! Can you feel my heart?
3: This is
1: This is Heart 92.7.

3.700 FM kagayan de oro seri dari 3.700 FM pukinon ang buhay ay di karera. Ah, pasarapan ang buhay, ha? Hindi yan pahabaan, hindi yan pagandahan. Pasarapan kung paano mabuhay sa mundo. Ganun din, hindi rin paunahan kung paano matatapos ang paglalaba mo. Kailangan na limpyo. Marami naglalaba, ano lang, babad, kusot-kusot gamay, kusok-kusok. Tapos, banlaw, sampay na yun. Hindi po yan pabilisan. Palinisan po yan ang mga nilalabhan. Ha? Kaya naman yung mga naglalaba dyan, hala, sige, kusuwag maayo. Ha? Pero huwag yung babrushin, ha? Masisira ang mga damit ninyo. Dinediscourage ko po yung mga nagbabrush ng mga damit na saka ng mga pantalon. Huwag yun ang brushin. Babaran yun na lang. Kung talaga matindi yung, matindi talaga yung dumi, siguro, medyo kusok-kusoin mo ng medyo matagal-tagal. Kasi pag burnas mo, nasisira yung fabric, di ba? You take it from me. Master po ako ng paglalaba. Ng sarili kong damit, ha? Abay, bundang! Sa mga taga-kamamanan, good morning, kina Roxanne Mancha. Maraming salamat po sa inyo. Ganito, good morning, kina Lone Marie Sakala, Candy Ato, Mercy and Diamond Sueto. Hoy, good morning, kina Ninyo and Sabel Bagtong. Maraming salamat sa inyo pakikinig, kina Wilma Osorno, kina Marisa Daruin, kina Leila and BBQ Family. Magandang umaga sa inyo. Thank you so much. Hoy, hi daw kay Maria Nanette. Marie Nanette, Ninette D.I. ang akong uban. Dini sa Kidapawa, nag-harvest og lansones ugma. Mag-harvest ng lansones. Matikman kaya natin yung mga

0: Narvez na lansones niya. Magandang umaga po sa inyo. Ingat po kayo dyan, ha? Don't forget the pasalubong. Don't forget the lansones. Yung mga maaga na mahaw karon, yung mga sa oras na ito ay, alam mo na, nasa kusina na, yung mga mapapalad, yung mga masuswerte, yung mga tipong may hawak ng kutsara at tinidor, nag-ausap-usap na sa oras na ito. Magandang umaga sa inyo. Hindi lamang kape, ano, na mahaw na Jude. Di ba? Full meal na ang binabanatan sa oras na ito. Magandang umaga sa inyo. Enjoy your breakfast. Ibang hindi pa nag-almusal dyan, wala pa namahaw, anong mga balita? Ang problema, anong problema? Wala pa yung pamahaw, ano? Wala pa siguro nagluluto. Sige, simulan na ang pagluluto. Magitaka, magpainis ang tubig. Para tubig muna, kape-kape muna habang nagluluto, di ba? Sige, HBG Joseph, magandang umaga. Shout out sa pasero daw ni HBG Joseph, si AJ. Si Ma'am Ann at saka si Sir Nestor. You know, magandang umaga po sa inyo. It feels good to know na nakabalik na si Sir Nestor, ano? Yeah, magandang umaga. AJ, ha? Yeah, good morning saka kay Ma'am Ann. Thank you so much for listening. May bundag! Amping, ha? Amping, HBG Joseph. 7:44 on the clock. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. May bundag sa tanan. Padayon lang sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore!
1: Hard 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: This is Heart 92.7.
4: 92.7.
3: Heart Cagayan de Oro. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.